0: Tay, tay, naagon may assignment. Pangitaon daw namo ang common denominator.
1: Oh! Eh? Assignment man sa namo itong una na. Wala pa ba di ay nakita na hangtod ka ron?
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
6: Juan po na po'y katol-katol sa lawat ng nila buyang daw.
7: Tapos?
6: Yan ako ni Eplasan nauga naman po.
7: Kapila po ka mang haplas po?
6: Juan, nagsahay buntag, nagsahay ito hapon.
7: Kung sa gigamitin mong haplas?
6: Yes, well.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
8: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Royal Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Maay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na! Joy
10: FM. Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.

0: mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Napud sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.
1: What a 5.7. Enjoy some morning.

0: 105.7.
1: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminawon o.
2: Itong ako, kung pare mga akong ipatistingkod, na tingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Tingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Yan karoon kay, siyempre nanay edad, 63 na yun. O yung pagkagaatlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, munginahan na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit ka. Yan karoon na tingala man siya nga, pre. Rapid ka ng gun ba, kadlaon ba, kay pagkagaatlaon. Adlaw na baka nang gusto ni muna agyod pero ug mo imo kang magrelax ka relax di ba ya wa babur halos di naman mapalong pre
3: unsang gipatay ko sa iya
2: ganado ala sala patay pasalamat in taon si Marine mo pre
4: ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
5: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy, Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadayon na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ka-cute ni Maoy!
8: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
5: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-269-3596.
9: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
10: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: 105.7. Enjoy sa morning.

0: out of 5.7.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Maayon ang nasayod ka mga higala kung unsang imong makuha sa imong ginatumar ng mga food supplement. Ang atong ginahisgutan mao kining Belonga Gold, mga higala. Belonga Gold Herbal Capsule nga pure turmeric uga dunay gamayng vitamin C nga sagol niini. Daghan ang makuha nga mga mamaayong mga benepisyo tungod kay duna kini curcumin. Mao kini ang nagasilbi nga antioxidant nga makabatok sa daghang mga balatian og libuan na katuig, libo-libo na ang mga tuig nga nangagi nga ginagamit kini isip tambal sa mga katigungangan, mga naunang mga katawhan sa atoa. Labi na kung makatulo sa matag adlaw ang imong pagtumar sa Belonga Gold, dili gyud ka magmahay kay hapsay gayud ang imong pamati sa imong kaugalingon. Una, ginalayo kaniya sa mga bukol-bukol o tumor o cancer, no? Kay prevention baya is better than cure. Tungod kay ang tumor duha ka klase, benign o cancerous. Ang ikaduha, basta regular ang imuhang pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule, dugay mo tigulang ang imuhang dagway. Sige, ayaw gyud mo to. Tungod kay ngano, siyempre, mabatukan man niya ang mga free radical molecules nga mo'y hinungdan sa daghan ng mga balatian. Kinsabay taong mabatanon tanaon kung ang tanang sakit na sa iyaha. But if you are healthy in and out, oh, siyempre, younger looking yun ka. O, niya pa isa, malikayan o makuhaan ang mga pagpanghupong sa mga sulok-sulok o mga kaonoran tungod sa rayoma mga higala. Bisan ang kasakit nga gibati, mawagtang tungod dunay taas nga anti-inflammatory properties ang Belonga Gold mga higala. Bisag na nga panghubag ka diha, nga panghupong ka, mukupos yun na siya. So, why rag yun? Ang ikaupat, ang mga taong dunay balatian sa kasing-kasing, gilayo sa atake o mailayo sa atake tungod kay magapanindot man kini sa blood circulation. Kini nasulayan na sigihimong pagtuon sa kapin 200 ng mga pasyente nga gikatakda na nga operahan kung diin 65% kanila ang wala na dayon ang operasyon tungod sa pag-improve sa ilahang health condition. Tingala mo no? Oo, ang ikalima mga higala no, sa panahon karon daghan kaayong mga lamian nga mga unhealthy foods. Maong nagasaka ang ihap sa mga Pinoy nga dunay diabetes. Kini ang balatian tungod sa pagsaka sa ihap sa blood sugar level, basta regular ang pagtumar sa Belonga Gold, i-normalize niya ang blood sugar level. Ang problema manggod sa inyo, kainom mo og kaisa, kaduha, gusto ninyo humanadayon. Wala na oy. Pag diabetic ka na mga higala, ilabi na kong sa inyohan na ang kaliwatan, dili og dili na gyud na mawala sa imuha. Ang mahimo na lang nimo i-normalize na siya sa oo. I-control na na nimo siya pinaagi sa pagkakaroon po ng healthy lifestyle o ang pagtumar og serpentina o inubanan sa Belonga Gold. Importante gyud ang mga pag-amping, hilabi na sa mga ginasud sa ba-ba, ang mga ginakaon o ginainom nimo. Mas maayo ng pakusgundaan ang pangdepensa o ang immune system aron dili basta-basta magkasakit. Kay kung maigo na sa balatian, unsa pa man ang himuon, mas hassle na kaayo og dako na ang gasto nimo, no? Kung ang balatian nimo na ana sa imuha, busa mga higala, amo ka mong ginaawhag nga sulayi ang food supplement nga Belonga Gold, no? Kay dunay katakos aron pakusgon ang imuhang immune system og batukan ang mga daotang mga elemento nga nagadaot sa maayong panglawas. Dako ang pasalamat sa Belonga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fee Baclay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang gyud nako, sir, nga kuan ang Belonga Gold ug ang Yaki Haplas. Mag yun ako ang kuan ang Belonga kayo. Nawala man ko dito akong bukol sa baga o sa likod. Kaurot lang ko atog tulo ka bak. Walang gimintay na lang po na ako, sir.
4: Fish, Yaki, Ayaki. The best community.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.5.

0: 105.7.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghana kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo muto, oh. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo. Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan inin nyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Ate, ano yan?
4: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7 Enjoys

0: sige, sige, sige, sige, sige. Magtagot ko ha. Kung imo kanay ko makitaan, musugot ang yun ko nga imo kong kisan.
1: Ugunya kung dilit na ka makitaan, be.
0: Ay, basta magtago lang yun ko. Sa likod ko sportahan.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Anthony Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato. Kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Yes, sir. Yapag isang ano, subong beauty soap na blao na nagamit mong kusina. Katapos mo sang tangilang mo, tas mo, balakag ka, lumo. Mga napatumari ko na siya, mga 3 days to 4 days. So, manunaro ng effect na dayon.
5: Amuin na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot kung wala kitay sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayog yud na sa ato ang panglawas. Suway lang yud ninyo. Kay nga no, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mauka na nga kailangan yud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon, ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: 105.7 Enjoy!

0: 105.7.
1: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis dira kong panit. Gamit ako yung bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niagay man.
1: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil, o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Unsaon man ni uy?
6: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ko kay nag-absent tamang gud siya sa klase.
6: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
9: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. bisita sila sa poblasyon Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. 105.7 and

0: Kumusta ang imong pagkatulog kagabi, mga higala? Nakatulog ka bag tarong? Nagsigna lang ka og limbag-limbag kay dili makatulog og bisan unsa na lang imong gibuhat apan wa effect o lami kayo ang imong pagkatulog. Ako si Kuya Loy, uban na usab kita sa atong tulumanon kahimsog sa panglawas atong ampingan kon KPA. Kay nasayad kita nga lawas lang ang atong punan, busa ginaawhag ko kamo nga uban ko sa atong pila kagutlo nga programa. Mahinungdanon kayo kini mga higala. Kining serpentina nga napamatudan nga epektibo kaayo nga makatabang sa mga taong dunay diabetes og sa mga nisaka ng ihap sa blood sugar level, mausab kini ang naguna nga sagol sa produktong Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Aron masiguro nga mas epektibo kini og daghang mga balatian ang mabatukan, gisagulan pagyud kini og luyang dilaw kon turmeric. Mga higala, buto sab namo ipahibalo kaninyo nga kining serpentina dili lang diabetes ang kaya niyang punggan og solusyonan. Apil na usab ang daghang lain-laing mga balatian. Una na diha ang problema sa pagkatulog, kanang insomnia. Daghang tao, mga higala, ang dili makatulog og tarong tungod kay daghang gihuna-huna. Hinungda na stress. Kung ang tao gani stressful kayong kinabuhi, magresulta kini sa daghang balatian. Kay maghinay man ang iyang immune system maong dili niya kaya batukan ang daghang mga balatian. Ang insomnia maoy kasagarang hinungdan gyud kanang dili makatulog ang usa ka tawo. Unsabay hinungdan sa insomnia? Daghang hinungdan ang insomnia. Apil na diha una, daghan kay kagihuna-huna, hilabi na sa mga problema, maong samtang nagahigda sa tinagalog pa, naglalakbay ang diwa. Nituktugaok na lang gani ang manok, wa pagyapon makatulog. Kung makatulog man, tulog manok. Og inigmata sa buntag, imbis nga na-recharge, ay gikapoy man hinuon ang pamati. Ikaduha, sobra po ang pagkatulog sa adlaw. Ikatulo, kanabitaw kung kusog maghagok ang imong katapan sa imong pagtulog, na maglagot yung kayo nga ng mga higala kay samo kayo, alingugong kay sdalunggan. Ang ikaupat, ngahinungdan ini, mao ang pagbago sa hormone sa usa ka tawo, hilabi na sa mga babae. Kanabitaw nga nitungha ang ilahang binulan nga sakit, kanang menstruation, unya kay fluctuating man ang level sa estrogen o progesterone, mo nang hinungdan ni ana. Og ang ikalima, kanang matulog bitaw nga gutom, na lisod jud na kayo mao paingon sa mga katiguangan, ayaw katulog o gutom kay manungkab ang imuhang kalag. Tinood ka na? Pero tinood mga higala nga kung gutom gani ka, di gyud ka makatulog og tarong. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule, maayo kayo usab makapalami sa imong pagkatulog. Maong kung likayan nimo ang hinungdan, mas muhimsog ka kay ang eksaktong oras sa pagkatulog makaparelax man og makaayo usab sa internal organs. Kung nasinatian gani nimo mga higala kining insomnia, ayaw gyud og pasagdi ang imong kaugalingon. Solusyon ka na dayon. Aron dili mo samot, kay kung mo samot gani ka na maghimo ka na og daghang kayong balatian sa imong lawas. Kana mga tao nga kulang sa tulog, kanunay ra bagyud luya. Why energy hinungdan nga dili produktibo og walay mahuman nga trabaho. Kay naglupad man ang unahuna, walay focus. Unya, pansinaragod ang ilang mga eye bags, hubag kaayo og ang uban gani magitom-itom pa na. Pero kung lami ang imong pagkatulog, aw, nakahinano kag tarong, sigurado gyud. Nga lami kayo ang imuhang pamati sa imong lawas, lagsik kaayo ka. Hilabi na kung niabot og 7 ka oras pataas imong pagkatulog, unya naghinano kag mga 3 ka oras, ay lami kaayo na. Monay ato ang gustong maitabo nga kung mag-inom gani kag Serpentina Plus Herbal Capsule, makatulog jud kag tarong. Nakatabang ang pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule sa higala ni Mary Jean Advincula, taga Surigao City nga si Daisy. Aron dali na ayo ang samad sa iyang kumagko nga gioperahan.
1: Pas may sugar no giputula kag kumagko operahan siya. Sige siya tawag kay ganali ko no ang kuan ng Serpentina mo tud na okay na.
0: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barang Hernano taga Cotabato City dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan lang yung natirada po doon sa Serpentina.
0: Wala kita igong oras atong tulumanon. Daghang kay salamat sa imong kanunay nga pagpaminaw. Kung duna kay pangutana o ikasulti, ayaw ka ulaw, i-text ka na sa atong text line 0977-182-5833. 0977-182-5833. Ako si Kuya Loy. Daghan kayong salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7.

makisingalong na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI.

0: Okay, iinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra, dahil nalawag pa, wala nito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
0: Nagahaplas lang ko pirmi, huwag ka ng Yaki, hindi matulog, pagkakuan, dali lang mga anak.
1: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
0: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki, no, dugay-dugay po na kong liver ato.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang ng sulayan ninyo.
4: Ka-cute ni Maoy!
5: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
6: 105.7 Enjoy

0: Pre, tagana na good na yung pagsama na ako ang binuhing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O siya man na, isda. Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko anak, ibon. Hapit na pre, hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutag na. Sige na be. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay sus pre, ako na lang be. Igol. Igol pre ba kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta Joy, enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita ng kaporma.
4: Nya, yeah, kamusta man yung mong love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Gita man yung mo dan nga, idaran ako.
4: Oh, ayaw paluya-luya. Ay para dali maipit ba?
5: Well, kapalo ka dan, pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan, wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas, ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan, pasistingan doon ko anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
8: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Naisi Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Royal Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ano yan? Joy
10: FM. When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao.

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable. Hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan. Kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Napod sila'y mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center, ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro o ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center, barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: 105.7.
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sarah Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang o Yaki Baby Soap.
2: Tinuod ba ako ya kay allergy siya sa tanong sa tanong bitaw unsa ra ko isabun man adto iyang dalungan kanang magduga manggood nya iya pung ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain na gamito na kong sabon nya. Ug problema lagi ko kuya kay unsa ko itambal ba nya ni sulay kanang inyo bitaw product nga Yaki Baby Soap nya. Pero bigyan siya nakaayo kuya kanang nauga na gid wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkerohan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
4: Baby pa ko sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
5: Masa
4: pa
5: epektibo sila sa kidiyaki vitamins?
4: Kalaunay na maunol.
6: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
8: Dito sa Joy, enjoy!
9: Joy FM! Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
0: 105.7. Enjoy sa morning.

พอคงต้องอ่ะ

0: Moshi Moshi Shiki Yaki. Mayong adlaw na usab ganatong tanan, kumusta naman mo? Ani ana usab si Mami Joy. Ani ana usab kita sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan. Hatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibo nga mga produkto. Busa, kita makasiguro gayod. Sama sa Yaki Herbal Oil, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, o Hermosa Kojic Whitening Soap. Nganong makaingon ta nga makasiguro ta? Kay ang Yaki Laboratory mismo ang nagahimo, makita namo kung unsa gayod ang mga sangkap niini. Kung dili masakiton ang bata, dili maapektuhan ang iyang pagtubo, pagtuon, paglihok ug uban pa. Aron malikayan ang pagdaot, daghan ta mamahimong himuon ug kaunon ug imnon. Ang kusog nga resistensya sa bata maoy mo batok sa mga galain-lain nga mga balatian. Paunsa man ang pagpakusog sa iyang resistensya? Una, kaon og mga healthy foods, exercise, tulog sa tamang oras, og inom sa Kidi Yaki Vitamins. Kay bisag kita nga mga hamtong, kung gusto nato i-preserve ang ato ang mga beauty, dapat daw alas 9 tulog na ta. Kung nagahermosa Kojic Whitening Soap ka, alas 9 pagtulog na. Ayaw palin lang alang mga teleserye, unya pahilak-hilakon pa ta, pagkaugma, hubag pa ang mata, nsamot ta, mapangit, tinoon ta, puyat pa. O di ba? Kung duna ni ana ang mga bata, makasiguro ka na nga dunay maayong panglawas ang imuhang anak kung maayo silang tulog. Minor ang imong gastos, wala kay kabalaka, enjoy ang kinabuhi. Giunsa kaha sa Kidi Yaki Vitamins ang pagpukusog sa resistensya sa mga kabataan. Tungod kini sa mga sagol nga nagalain-laing bitamina o minerals nga gikinahanglan sa lawas atong mga kabataan. Usa ka antioxidant ang Kidi Yaki Vitamins. In short, ginawagtan niya ang mga toxic nga nisod sa lawas pinaagi sa pagkaon, pagginhawa kanang masimhota nato ba og ang pag-inom basig mga dili limpyo gayod nga tubig ang ato ang nainom. So kung dunay Kidi Yaki Vitamins ang imuhang anak og nagadula kani eksaktong kalan-onon og labaw sa tanan, dili gayod nato makalimtan ang pagpangayo og tabang sa kahitasan nga mahatagan ta og maayong panglawas kay kabalumantang ang tanang butang niining kalibutan mga instrumento lamang kana adunay labaw sa tanan nga nagagiya kanato og mao kana nga amo ang ginatudlo kaninyo para himsog ang inyong anak. Ayaw ninyo gayod kalimti ang pagpainom og Kidi Yaki Vitamins kanila para kompletohon ang kadtong mga pagkaon nga angayan unta nilang kaunon nga wala nato mahatag. Ikompleto nato to pinaagi sa pagpainom og Kidi Yaki Vitamins sa atong mga kabataan gikan tulo ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Tao maingon ang mga bata, basta Yaki, yummy. Kung aduna ka mo yung mga pangutana, mga inahan o mga kababayan, sa bisan unsang nga produkto sa Yaki, palihog i-text lang ang 0928-6767031. Aron matabangan na mo kamo kung unsa ang inyohang mga pangutana. Anya na usab si Kuya Loy para sa ato ang mga texters.
1: Daghang salamat Mami Joy o karon sa itong mga texters sa mga mensahe nga ipadala sa itong mga Yaki user o usaba sa itong mga tigpaminaw nga buot magpaabot sa ilang mga mensahe sa ato ang mga katawan dinhi sa itong tulumanon yaman ang kalusugan ingatan. Text gikan sa cell number 0936-419-3152. Hello Mami Joy o Kuya Loy. Nagpasalamat jud ko sa inyong produkto nga Yaki. Kaya akong pag-umangkon, makatulog na sa una bito perting lihuka. Dili kayo matulog. Unya sa diyang gipatumarasa sa Kidi Yaki Vitamins, lami na kayang katulog o lagsik kayo sa kuya. Salamat yun kaayo sa inyong produkto. Ganahan po sa magkaon. Si Brian Tabanao di ay ni kuya. Salamat yun kayo sa inyong produkto. Lain pang text, gikan sa cell number 0936-528-1798. Hello Mami Joy o Kuya Loy. Salamat yun kaayo sa inyong produkto ng Yaki Herbal Oil. Kay ang hubag sa tuhod ni Mama, na ulian gyud ginahaplasan lang og Yaki Herbal Oil og usab gipainom pod og Yaki Herbal Capsule. Dali ra gyud kayo na ayo. Salamat gyud kaayo og bilib gyud mi kayo sa inyong produkto kay makatabang gyud sa among pamilya. Line pang text gikan sa cell number 0936-3523599. Mami Joy o Kuya Loy, salamat gyud kayo sa inyong produkto nga Yaki Herbal Oil kay ang akong sakit sa akong tuhod nawala gyud ako lang gihaplasan sa Yaki Herbal Oil. Si Wina din ni Kuya, salamat yun kaayo sa inyong produkto. Mm-hmm. Basi Rayu Marana, o gapanuhot baka maunang gasakit ang tuhod. Pero salamat sa inyohang kanunay nga paggamit sa itong mga produkto sa Yaki, hilabina ang Yaki Herbal Oil. Higala wala lang kitang igong oras sa itong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan. Gidalit ka nato sa Yaki Herbal Laboratory. Padayon lamang ang paggamit sa mga produkto sa Yaki o sa mga wala pa nakasulay sa mga produkto sa Yaki. Sulay usab ninyo aron ka mo makasulti kung unsa ang mahimo sa inyoha sa itong mga produkto. Ang atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan. Gidalit ka nato sa Yaki Herbal Laboratory. Ang tigama sa mas epektibo mga produkto ang Yaki Herbal Oil, KD Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap nga pampahami sa kutis o ang Yaki Herbal Capsule. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo, dapat subukan nyo. Ako po si Kuya Loy.
0: Ako si Mami Joy. Daghan kaayong salamat. Tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo, dapat subukan nyo.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.3

0: 105.7 Joy FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
1: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
2: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Malang siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas or minti. Kailang lihok ko sa balay ba, mainom na nagulang akong banana. Pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Ikaw na!
5: Ay, unsaan mo ni Uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ko kay nag-absent tumungod siya sa klase.
6: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Kataman ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
9: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
10: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ani-ana ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompletong professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. bisita sila sa poblasyon Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang Hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Naa sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Napod sila'y mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center, ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center, barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: μάγισσα. Τι είναι, μάγισσα?
1: Ito ang Joy FM.
2: Joy FM.
1: Sakaraga 105.7.

0: Hi class, good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyak, Tindog, spelling ara god ang success.
1: Bye. Doha ba to ka S ang success? Umbut ni mo ba hinaajun ni mo ba? Uy, Bisaya kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
6: Kanang ano magod akong manghud ba? Magagwa siya, daghan kay sa pangos. Dihapla siya mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginhapla. Ako mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diya mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha.

Osayaki Mapalitsa, Barangay Pichon, Caraga. Salukatan, Pugpog Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo. Kakyut!

4J Solarista, nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista. 4J Solarista.

0: 105.7.
1: 105.7. Joy FM.
2: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
3: Nauna, lain kay kong gibati ba nga parte sa kuan ko, lawas, maglisod ko paginhawa o niya, murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato ba kanang Yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa kong lawas. So, nakainom ko, gipatry na ako sa tanan ng mga pamilya ngayon anak. Okay, good job, gihapon sila sir, pati papa na ako ngamunay mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa sir.
2: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
4: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful, mami.
5: Problema ba yan? Glutagency lang ang katapat niyan.
4: Glutagency, mami? Ano yan?
5: Ang Glutagency ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
4: Ah, yun pala, mami. Eh, di pwede na ako mag-glutathione.
5: Sureness. Right away.
4: Yes. Thank you, mami.
5: Ang glutathione, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrecary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
7: Ate, ate, ano yan? Joy
8: FM. Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
9: Udto na Joy!

0: Wow. 105.7
1: Joy FM. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lost 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwayi ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan ng herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka, babae nga galo, mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra, naana sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
5: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
5: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at ba sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
7: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, nga wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki Vitamins ang iyang anak.
3: Kanta ka ng kayot.
4: Pero karoon?
3: Ya karoon. Bukok na siya. Magpapitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki Vitamins yan.
2: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Naisi Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessive Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na! Joy
7: FM! Ay, unsaon mo ni uy?
8: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibuton ta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
8: Ah, mo ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Diay, Pads? Katanan ba diay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth yakap.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
11: Every occasion is special and it deserves only the best amenities.
4: For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Napod sila'y mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Nay, unsa ni ka tinuod na nag-ingon sa ato ang mga silingan na anak daw ko sa gawas? Ayaw siya nagpaminawa undo. Basta sigurado yun ko na gibuhat ka namo sa sulod.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
5: Nalinawagta ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
6: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
7: Unsa ka daras ka nagatumar og bilongga, ma'am?
6: Morning o gabi nagatumar ko pag makainom ko, halimbawa manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Farmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
1: Kakyut ni Maoy!
9: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
10: Ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na ka bala ka? Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong

siyudad. Bisita sila sa poblasyon Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sa Simo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.

4J Solarista. Nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista. 4J.

0: 105.7 Joy FM.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
2: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang natog Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, pinaayo
1: din. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Hello po, ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids, Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po!
6: Ang kwento ng buhay mo.
1: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
6: Minsan, ikay bigo.
1: Kanang gugma nga ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
6: Minsan, luhaan.
1: Apan, mintras nagatubo ako, ako gayod gibati ang kalisod sa kinabuhi.
7: Kung tayo ay matanda na.
6: Mga nagdaang ala-ala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
1: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
6: May mga pagsubok.
1: Mintras buhi ta, aduna gyud kitay problema. Mao manay kambal sa to ang kinabuhi.
6: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto na Joy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki. Mayang adlaw na usab ka na itong tanan. Ani ana usab si Mami Joy para sa atong programa nga Yaman ang Kalusugan Ingatan. Sa English, health is wealth. Og sa Bisaya pa, bahandi na to ang ato ang panglawas busa atong ampingan. Yan ato. Ayaw, maayong panglawas na ako'y tutor dere. Binisaya niya, naglum, wa na ako gidawat. Ang Yaki Laboratory mga higala, maoy tigama og mas epektibong mga produkto. Kaning Yaki Herbal Oil, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap og Hermosa Kojic Whitening Soap. Nakaingunta nga mas epektibo tungod kay kita ang nagahimo niini. Kabalota kung unsa ang mga sangkap. Kung adunay 10 commandments ang ato ang Ginoo, ang ato ang Panginoong Diyos alang sa tao, duna usab 10 commandments alang sa mga bata. Upat niini ang atong tagaan og panahon. Una, ang right to be strong and healthy. Karapatang maging malakas at malusog. Ang ikaduha, right to education, karapatang makapag-aral. Ang ikatulo, right to enhance talents and interests, karapatang malinang ang angking talino. Ang ikaupat, right to play, karapatan nilang maglibang o maglaro, magdula. Kini ang mga rason nganong kinahanglan painomo nato og gidiyaki vitamins ang ato ang mga bata. Aron matabangan ang mga ginikanan nga mahatag kini sa mga bata sa unsang pamaagi para maging mahatag nato ang ilahang right to be strong and healthy. Ang Kidiyaki Vitamins kompleto sa vitamina og minerals nga kinahanglan sa lawas maunay ihatag sa ila aron mamahimong strong and healthy. Right to education og right to enhance talents and interests tungod ang Kidiyaki Vitamins dunay sagol nga makapabright dili maglisod ang ginikanan aron mamahimong utukan ang ilang mga anak og right to play. Paunsa man malipay ang bata makadula kung dili siya healthy, di ba? So kung maayo ang iyang panglawas, lagsik ayo si baby, magdula gyud na siya. Busa ihatag sa iya ang Kidiyaki Vitamins. Aron mokusog ang iyang resistensya, mamahimo siyang healthy og mag-enjoy ang bata. Di ba okay yon? Mauna nga among ginaingon permi kaninyo nga kung aduna kamoy mga pangutana bahin sa inyong mga anak, aduna ba kamoy mga problema, palihog i-text lang ang 0928-6767-031 kay among tubagon ang inyong mga pangutana. O gani ano sabi si Kuya Loy para sa ato ang mga texters.
1: Daghang salamat Mami Joy karon sa mga mensahe nga ipadala sa ato mga texter nga buot mo paambit sa ilahang nga mga kasinatian kung unsa ang nahimo sa Yaki products ngadto kanila nga ilang ipadala sa cell number 0928-6767-031. Gikan sa cell number 0929-295-6081. Kuya Loy ug Mami Joy, salamat kayo sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule. Dahil malaking tulong po ito sa akin, uminom po ako ng Yaki Herbal Capsule 2 beses. Bigla pong nawala ang bukol sa aking tiyan at saka gumamit din po ako ng Yaki Herbal Oil. Tapos bumili din po ako ng Kidiyaki Vitamins para po sa aking anak dahil payat po siya ngayon. Malakas na po kumain. Si Kimberly Baugbog po ito, taga Fatima, Pakibato, Davao City. Atong tawagan si Kimberly Gatong Istoryahon.
2: Hello?
3: Hello?
2: Si Kuya Loy sa Yaki. Si Kimberly ni?
3: Yes.
2: Kau to nag-text sa Lee?
3: Ako ang nag-text sa Yaki.
2: Ang sabi mo, Lee, hello kuya, good afternoon po. Salamat talaga sa Yaki Herbal Capsule kasi malaking tulong po sa akin. Uminom ako ng Yaki Capsule 2 beses, biglang nawala ang, madaling nawala ang bukol sa aking tiyan at saka gumamit din ako ng oil liniment. Tapos bumili din ako ng Kidiyaki Vitamins para sa anak ko kasi ang payat-payat niya. Kaya malakas nung kumain ko pala si Kimberly Buogbog, taga Fatima, Pakibato, Davao City. Totoo ito, Lee?
3: Okay.
2: At anong meron? Bakit may bukol sa tiyan mo?
3: Kaya anong gabi ka na, sabi na kay Buntis, kaya magigilid na ko ng katulan.
2: Uy.
3: Kasi ayun na po, ino mo lang, sabi ko yung bibi sa ilan po ko siyan.
2: Mm-hmm.
3: Pag huwa, nag-tayin yung nagpa-tulatan ko, ino ko din, hindi ko kayo, ako'y bata. Tapos niya, bigyan ako nila sa kanapit sa minister. Wala mo nga, bigyan mo nga sa buntis. Tapos mamaya nga, bugol siya kung siyan, mo sila na nag-resist ako nga, pagkakaan daw, wala mo kaya, tamo to. Nakailangan ako sa Yaki, nagpapit lang sa infection, mga kitongeto sa buok. Ako hindi na, huwag nag-work ng gata sa Yaki yun. Mura ito kung Yaki sa kumpi yan, nag-inom sa infection.
2: O, ano sa datong inom dan?
3: Ay, huwag mo sa kumpi sa inom yun, ha? Huwag sa mo, kanang dati daw, ira-ira-ira, kanang magbuntis nga, na ay mga kuhan, limao.
2: Oo.
3: Oto, nag-work ng gata sa Yaki, at ang inom, kitongeto sa buok. Mm-hmm. So, kung ako anak, kung di minsan nag-vitamin,
2: So, bali, ang katong nagtubo sa iyong tiyan, katagipat-checkup niyo siya?
3: Ay, ano, mga nagtubo ko buntis, kahit gano'n nakadala niya ako grid na, sa toilet, sa iyong nga.
2: Oo.
3: Sa pre-assign ko, na ako dahil, yun sa doktor.
2: Oo.
3: Ako, yan ako dito sa pamilitir, kahit gisusig yun din siya. Wala man daw, tapos di ay gayi ko, wala man daw, wala man, di man daw sa buntis. Pero yun na, sila nga sa kanya, gayi, may tinaka, ama ako, palik sa kapsul nga sa akin, aking di sila yan. Sipa ka nga, girig na nagayon ko. Salamat ko sa Yaki.
2: Lee, salamat kay Lee, ha?
3: Oh, salamat kayo sa buntis, so, lahat.
2: Thank you, Lee, okay, bye. Bye.
1: Mga tumami Joy, si Kimberly o nakatabang gud kaniya ang produkto sa Yaki. Malipay na sa karon uban ang iyahang nga pamilya. Wa na kitay igong oras atong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan. Gidali sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibo mga produkto, ang Yaki Herbal Products. Ako si Kuya Loy.
0: Ako si Mami Joy. Daghan kaayong salamat.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7.
5: Dear Mommy Joy.
0: Dear Mommy Joy.
5: Mommy Joy.

apat na minuto mga ka-joiners, makaraan ang alauna. Good afternoon, maayong hapon, tibuok Kidapang One City and South Central Mindanao. Siyempre, atong kauban din ha sa Joy FM, Caraga, Davao Oriental, si Dan Dalanday. Madayaw na dumda sa atong mga ka-joiners din ha, ano? And sa lahat po na ginagawang background ang ating stasyon, maayong hapon. And welcome sa ating programang Dear Mommy Joy. Makakasama niyo po muna ha ang inyong pumelo Joy dahil busy pa rin po ang ating mami. Kaya uban-uban kita hangtod alas tres sa hapon karong adlaw ng Miyerkules. July 29, 2026. And of course, sa lahat po ng mga nag-celebrate sa ilahang adlong natawhan, maligayang-maligayang pagbati po. Stay healthy and more birthdays to come. Siyempre, enjoy lang ang iyong special day. Kauban ng mga hinigugma sa kinabuhi. Alright, pwede po kayong magmensahe sa ating Facebook Live, 102.3 Joy FM. And anim na minuto mga ka-joyers, makaraan ang alauna.

kay Angelica Lawan. Good afternoon. Shout out sa Lawan family and Bandara family from Angeline Lawan. Request ng song, Natutulog Ba Ang Diyos? And hello kay Mirna Moreno Mascarinas. Maing hapon po. Oo, grabe makasend si Amera, no? Hello di ha sa mga kadete. Jeremy Comnag, request ng song ng Hihinayang. Lilia Prones, shout out sa mga minahal sa kinabuhi nga sina Lito Prones. And siyahang mga anak si Dong Niels Prones, Lady Lee Prones, Lady Faith Prones. Ay, kasi mga lady ni dari sa poblasyon Purok 4, Bacolod, Lanao del Norte. Ayan, hello po, may hapon din ha, no? Agbot Silat, shout out sa Silat family, Iligan, Agbot, Madanlo, Cayetano family, Husto family, and Manambay family. Good afternoon, shout out kay John Paul Sumayang and kay Oscar MC Ampyong. Thank you. Beng Ongkoy Maglante, good afternoon, shout out sa mga taga-barangay Estado, labi na sa iyahang mga anak na sina Charles and Glexi May nga natulog po. And sa iyahang banang busy kaig cellphone, kay Unya Manlaba na po siya. Ay, salamat sa pagmahal o good good provider sa atong pamilya. Love you and salamat po. Diba? And hi, shout out. Oo, tapos na i-touch. Hello din daw kay ano John Paul Sumayang at kay Oscar MC Ampyong na nagduyan-duyan. Mila Villaruz Bernardino, maing hapon, shout out sa family Katigay diha sa Jansan and sa iyahang mga igsoon diha sa Davao del de Oro. Jerry Villaruz and Gabriel Villaruz, especially sa iyang mga anak diha sa Santo Tomas, Davao del Norte. Joanne Villaruz Bernardino and the request ng song Laging Tapat by Julina Magdangal. Thank you po. Good afternoon, Mami Joy. Pahingi lang ako ng advice. Tatlong taon na po kasi kami ng boyfriend ko, kaya naman hindi po nakakapagtaka kung mag-iaya po siya ng pakasal o magpakasal na po kami. Sa totoo lang, masaya ako sa alok niyang kasal, Mami. Pero may halong pangamba, lalo na tumitindi ang sumbat ng aking konsensya dahil malihim ako na matagal ko nang tinatago sa kanya. Meron po kasi akong anak, 4 years old na Mami Joy. Nasa aming bahay sa probinsya ang anak ko at inaalagaan ng nanay ko. Nakita po ng boyfriend ko minsan ang pictures namin ng anak ko sa cellphone ko. Ang pakilala ko sa kanya ay favorite pamangkin ko ang bata. Nagawa ko ang bagay na yon sa pag-aakala, Mami, na hindi magtatagal ang aming relasyon. Pero sa tingin ko ay nagkamali ako dahil ngayon ay misto lang isa sa mga rason na maaaring sumira sa aming relasyon ang lihim kong ito, Mami Jo. Hindi ko po talaga inaakala na mauuwi sa seryoso ang relasyon namin. Ngayon, natatakot ako na baka magbago ang desisyon niya kapag nalaman niyang nagsinungaling ako sa kanya. Umpisa pa lang. Ano po ba ang dapat kong gawin? Sana pagpayuhan niyo po ako dahil naguguluhan na po talaga ako. Maraming salamat from Secret Sender. Okay, hello sender, maying hapon. Alam mo, sa totoo lang, wala ka naman talagang dapat gawin kundi ang sabihin ng totoo, di ba? Tsaka wala naman talagang lihim na hindi nabubunya, girl. Maabot gyud ang panahon nga mahibal-an gihapon na sa imuhang uyab karon nga nangati kaniya nga hindi ka naging ana sa iya sa imuhang kagahapon, di ba? Ana, ingana gyud ang imong buhaton, mag-ipon ka ng lakas ng loob para magsabi sa boyfriend mo yung katotohanang meron ka, 'di ba? Tsaka deserve naman ng anak mo na ipakilala mo siya sa buong mundo, 'di ba? Sa mga taong mahalaga sa iyo, labo na karon nga naa kay uyab for 3 years. Oo, at nag-aaya na siya magpakasal kayo. So ana, mag-ingon gyud ka sa iyaha kung unsay imuhang tinuod nga status. Kung moingon ka sa iyaha nga naa gyud kay anak, ingon ani, ingon ani.
sana mag-anak ka. Kasi kung mahal ka ng boyfriend mo, syempre, kung malalaman niya yan, normal na burag malain. Gadya kay sa umpisa sa relasyon ninyo, nangati ka niya. Ay nagtuo ka nga di magdugay yung relasyon. Pero dahil sa nagkamali ka nga at naging seryoso ang relasyong meron kayo, kaya yun, nahihirapan ka sa sitwasyon mo ngayon. So, ay mong mabuhat, good Anna, labaw nagpangaya na siya magminyo mo, ang magsabi ka ng totoo. Diba? Sabi ko nga kung mahal ka niya, matatanggap niya yung Anna, yung sitwasyon, mamahalin rin niya yung anak mo, bisan pa man nagsugod ang iyong relasyon nga nangati ka niya, pero kay pinahigugma man siya nimo, maabot gihapon nga madawat yun na niya, pasayloon ka niya, o mag-uumbisa kayo ng panibagong buhay. Ana lang, pero kung sakasakaling maging tama ang magiging ang hinala mo na baka magbagong isip niya, mag-ana good. Ay, what ay mabuhat, anak girl? Muna siyang mga konsekwensya sa mga imuhang nabuhat nga pagpangatik sa inyuhang relasyon. Mayon datong pagpanguyab niya sa imuha, naging tapat ka. Sinabi mo na nakay anak, ana. Kasabi ko nga kung ang taong nagmamahal talaga ng tunay, tatanggapin niya kung unsa may kagahapong nahitabo sa imuha at mamahalin niya ang mga taong mahal mo. Ana na siya, okay?

yung relasyon meron kayo, okay? Pero ana gid na girl kay sabi ko nga unang mga consequences, resulta sa mga nabuhat nimo sa umpisa pa lang sa relasyon ninyo. Okay, so maging ready ka kung unsa man ang magiging desisyon. Sabi ko nga, reaksyon ni boyfriend, dawat-dawat gyud ta, okay? Pero panghawakan mo kung talagang mahal ka niya, kung talagang matatag yung relasyong meron kayo, totoong relasyon, totoong gugma ang meron kayo, imuhang panghawakan nga malalampasan nyo yan at matatanggap niya yan, matatanggap niya kung anong meron ka at mapasaylo yun ka niya sa iya muhang pagpangatik sa iya ha, eh, ana. Okay, so yun sender, I hope na maging maayos at sana sa madaling panahon masabi mo na yung katotohanan sa boyfriend mo, kasi deserve naman ni boyfriend na malaman yung totoo kaysa naman malaman niya sa ibang tao. Tsaka deserve din ng anak mo na maging proud ka nga iyahang mama, di ba? Ana lang na siya, okay? So, hindi pa naman huli ang lahat para gawin mo yung tama, sender, ha? So, ana, buhaton gud nimo ang sakto. Kay bisan pag unsaon ni mog tago, maabot gud ng panahon, mahibal-an yun na sa imong uyab nga naa na jud kay anak sa una. Di ba? Ana, kaya ngayon pa lang, ready ka na. Ready ka na. Okay, so yun sender. Og daghang salamat din ha. Hello kay Arnold Pawin and sa iyahang kuya na si Kulanday and Endel, si Brian. Thank you po sa pagbasa. Hello kay Ahmad Gimaludin Baliwan. Good afternoon, Mommy. Watching from Municipality of General S.K. Pendatun, Maguindanao. Mahad Ligawasan Al-Arabi. And hello daw sa iyang asawa na si Normina Sama Baliwan. And sa iyang anak na si Dato Moids Baliwan. Ayan. Hello, no. Maying hapon din ha. Udaghang salamat. Pesukan Angelica. Good afternoon, Mommy. Shout out sa iyang papa nga naakaroon sa Kaipok. Si Brian Pesukan, si Rolly Pesukan, Reneline, Renz, Ariel Pagpag, Argeline, labi na sa iyahang love na si Rodel Madanlo. Salamat po sa pagbasa. Ayun, 1:31 in the afternoon mga ka-joiners. Magbabalik pa rin po tayo.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
3: Kanta ka ng sayot.
4: Pero karoon?
3: Nagkaroon. Basta ako masyabi. Magpapusay sa kadlo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki vitamins yan.
2: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball. Opo, pickleball. Tara, mayroon na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
6: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
7: Tay Diggs! Asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
8: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
7: Nya, yeah, kamusta man yung mong love life karon Tay Diggs?
8: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
7: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
8: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
7: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado capsule. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
8: Tinood ka dan. Pasistingado ko ana dan.
7: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
8: Ang nga dan, oy, marag nabaguhan yung ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
7: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganadong kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
8: Salamat kayo dan sa ganadong kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
9: Ang ganadong kapsul, mapalit na sa mga butika.
10: Mami, thank you po.
11: Thank you for what, baby?
10: My teacher told me that I'm bright, tall, and healthy. Thank you po sa Kidiyaki Vitamins, Mommy.
11: Alam mo, baby, more than 20 ingredients ang Kidiyaki Vitamins. Kaya, you see, it's good for you.
10: Good din ito sa ibang kids, Mommy.
11: Oh, yes, baby. Come on, invite them.
10: Hi, mga kids. Kayo rin. Mag-Kidiyaki Vitamins.
12: Ako rin, Mommy. Mag-Kidiyaki.
10: I like Kidiyaki.
13: Basta Yaki! Yummy!
1: Mapalit na sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

0: ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na pud ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Lahi na gyud ang nakaset sa utok sa mga tao karong panahon na condition ba sa panghuna-huna. Kaniadto ganahan sila nga tambok, pero karon mas daghan ang dili gusto nga tambok tungod kay nasayod na sila sa kadaghang daotang epekto kung tambok na ang tao. Obis ba? Sobra na sa timbang. Oh. Pipila sa dili maayong epekto ni ini. Lisod og mahal ang mga sinina. Tinood kaayo na. Daghang sakit ang motakboy sama sa high blood, diabetes og daghan pa. Ma-insecure sa uban og mahadlok nga biyaan sa ilahang uyab o bana ba kaha o asawa, no, misis. Unsa man ang hinungdan nganong dili nila gusto nga motambok. Ang importante himsog kay maokin ni ang pinakamaayong benepisyo ang unang makuha kung nagakontrol ka sa imuhang ginakaon. Saon na lang ni. Daghan ng mga nitambok ang nagaplano nga mag-diet na, mag-exercise na, apan kasagaran puro plano na lang. O ilang kontra ang ilang kaugalingon tungod daghang hinungdan. Hilabi na kung doon ay appetite sa kaon. Ah, oh, basing mangutana mo og lami ba ng appetite, ha? Sama ra sa nag-ingon nga tagpila ang Colonex. Ay, nako, kang gana, mga higala sa kaon. Nasayod ka ba nga ang kining Bilongga Gold Herbal Capsule makatabang sa taong gusto magpabawas og timbang? Kini, napamatud-an na sa mga gihimong mga pagtuon ang loyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule, dunay ginatawag nga biological activities. Mutabang kini sa pagsunog sa taba o batukan niya ang mga balatian nga komplikasyon sa obesity kung sobra ka nakatambok. Mutabang ang loyang dilaw aron pugngan ang pagdaghan sa taba sa lawas o dali ra niya kining tunawon ang pagdaghan sa fat sa adipose tissue sama sa stomach o liver, no? Paspas nga makabugat sa mga obese, kasagaran sa white adipose tissue matigom ang fat o taba. Ang obese o mga tambok nagahimo og formation of new blood vessels, angiogenesis sa white adipose. Aron makulangan ang taba, mga higala, kinahanglan targeton ang angiogenesis sa white adipose tissue. Ang curcumin nga naa sa luyang dilaw o turmeric makatabang aron makuhaan ang adipose tissue. Oo, kaning curcumin. Busa kung gusto ka mga magbawas ang timbang, pagtumar sa Bilongga Gold makatulo sa matag adlaw, syempre dapat maningkamot ka nga magbawas. Kaon bahalag kanunay kamuhungit basta ginagmay lang, dili hinabhaba. Og dapat pilion ang kaonon og mas maayo tong taas ang fiber. Og syempre dapat duna kaigong panahon sa exercise. Nasuta sa mga pagtuon nga ang mga metabolic activities malikayan nga mudaghan ang white adipose tissue kon fat. Mao kung nagatumar ka sa Bilongga Gold nga pure turmeric ang sagol, dali matunaw ang taba. Dapat ang white adipose tissue mamahimong brown adipose tissue. Ang brown adipose tissue kasi dunay dakong papel alang sa heat production process sa lawas. Ang atong lawas nagaproduce og heat pinaagi sa combustion sa lipids og glucose. Ang brown adipose tissue parte sa proseso pagkunhod sa timbang. Ang curcumin, ang active ingredient sa turmeric, motabang aron ang white adipose mamahimong brown, mga higala. Karon, nasayad ka na. Nganong makatabang ang luyang dilaw? Nga naa sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. ang nakanindot sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga igala. Kaya ang uban nimong mga ginahambin nga mga balatian, mawagtang man.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat.
4: Dear Mommy Joy.
5: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

2:21 ng hapon, mga ka-joiners. Hello kay Jeremy Kumnag din ha. Shout out sa iya mga ginikanan diha sa Sitio Bantawon. Hi kay Papa Antonio, Mama Gloria, and sa iyahang gwapo nga purok chairman. Christine Maumpid, good afternoon. Shout out sa iyang Papa Villior and Mama Lorina from Pagsawayan, ES Manay South. Nicole Antonio, maying hapon, shout out kay Love Love, nako sa Davao. Kasi pangalan Love Love. And Limindog Hana, shout out ko Adi Tagong, request ng song Remember Me. Ayun, na-play na po yan, ano? I hope na-enjoy mo yun, ha? Ariel Pagpag, shout out sa Family Pasukan and Family Pagpag. Labi na sa iyang Love Love na si Baby Argeline Pagpag. Pa-play ng song, Iingatan Ka. Hapon kay Jenny Vistal. Og shout out sa iyang bana nga si Ariel James Bentayo nga naminaw sa atong programa. And shout out po sa Vistal family, Lano family, Bentayo family, Giga family. Yun lang po at maraming salamat. Dato Aban. Shout out Chan. Kay Rasul Iman, Sibulaw, Andulana, Nana, Ababay, Ali, Ahmed, na nakikinig sa atin, no? And Jen J. Avis. Shout out sa mga taga-buwas ang Avis family po. Ngayong hapon din, ha? Gracia Maria Halina. Shout out diha sa Duckless Tour, sa Ganggo Purok 4, especially ni Ate Namo, nga gwapa. Ate G.G. Greetings coming from Grace Halina. Ana Bungadon, shout out sa iyang love na si Roel Madanlo. Pa-play ng song I Love You, Lord. Salamat sa pagbasa. And then siya Alamado Pabro. Mayong hapon, pa-play ng Guhit ng Palad. Villasita Kaligunan, shout out sa mga taga Pantuyan from Villasita, Umanigan sa Kaligunan. Emilda Basikong, maying hapon. Hello sa iyahang bana nga naa sa bukid sa si Rekme Basikong, ilabi na sa iyahang anak na si Eric John Basikong. Musta ka mo diha? Request ng song Laban Lang. Salamat po sa pagbasa. Hello kay Lovely Jean Sumalinab. Hi kay Rek-Rek Eliseo. Hello sa mga Eliseo family, Aliongan, Lanos, Donato family. Nagang salamat sa pagbasa from Bislong Marayag, Lupon, Davao Oriental. Sharwin Gionawatan Bantino. Shout out po sa Ginyawatan family and Bantinoy family diha sa Rizal, Manay, Davao Oriental. Hello po sa mga daga Davao City. Wala pa rin kay Sharwin. At alas 2:25 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy. Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
2: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
3: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
4: Me too, Kidiyaki Vitamins.
0: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
5: Wow, ka-sweet iti mami ko.
6: Ma-sweet iti si mami ko eh.
5: Bow, nga nambal mo na.
6: Di kay may diabetes siya mo.
5: Ita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
6: Serpentina Plus? Ano na siya?
5: Herbal na siya mo. Makabulit na para magdobo iya nga sugar para maayon sa dayon.
6: Ayaw man o. O di sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapagya po niya si mami ko si mo eh.
7: Serpentina Plus, herbal ka. Kapsul, mabakal na sa mga butika.
8: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Kidiyaki Vitamins ang iyang anak.
9: Kanta ka ng kuyot.
10: Pero karoon?
9: Na karoon. Basta ako na siya. Magpapitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
10: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
9: Kidiyaki Vitamins PNL.
8: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
11: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga Poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
12: Kasi dati nasakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
10: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
12: 7-in-1.
10: Tapos po?
12: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
11: Yan ang Coffee Yaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

102.3 Joy FM, basta Joy, enjoy. Oras po natin 8 minuto or 7 minuto mga ka-joiners bago sumapit ang alas 3 ng hapon. Siyempre magpapaalam na sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming salamat po sa pag-uban. Alauna hanggang alas 3 sa ating programa. Siyempre ugma na po puhon, same time, same program, and same station. Thank you. Susunod na po ang Efron Joy Ride hanggang alas 5 ng hapon. And siyempre kasama po natin siya ang sa Caraga, Davao Oriental, si Dan Dalandang sa pangalan po ng ating Mami Joy. Ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming salamat og amping-amping. Maayong hapon, tibuok Kidapawan City and South Central Mindanao.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Ayong adlaw na usa, mga higala o manapod na sa atong tulumanon yaman ng kalusugan, ingatan kon Yaki. Mami Joy po! Hatod ka na to sa Yaki Laboratory ang naghihimo sa epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil o sa Kinika Alternative Medicine. Tambal yun na siya. Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o Gopi Yaki. Kining maong mga produkto mas epektibo, dapat masulayan ninyo mga higala. Kining Yaki Liniment Oil, makatabang aron mawagtang ang pasmo. Hinungdan maggawas ang dagkong ugat sa kamot, man o tiil. Kani, ako pong isingit ang akong experience. Bago ko matulog, nasanay yun ko nga maghaplas ako ang kamot, mga tiil. Gisuwayan po na ako nga di manghaplas. Mga after 1 week, di na ako makumkum akong kamot. Kay hago good ni. So, makita yun ni mo kung unsa ang epekto ni ini. Mauna mga higala nga, kining mensahe nga gipadala sa ato ang texter sa iyang cell na, nga ang iyang cell number 0905-650-8859 kay aduna siya yung mga pangutana. Katong gishare na ako sa inyo kaganiha, sarili na ako itong kasinatian. Nia ang text. Hello Mami Joy, mangutana lang unta ko kung pwede ba ang Yaki Oil ihaplas para mawala ang mga dagkong ugat sa akong kamot o sa tiil. Lain naman good kaayo tanawon. Oy, suggest daw Mami si John De Aini, taga Santo Tomas, Davao del Norte. Inani ni siya, kung naminaw ka karon John, dili lang ikaw ang dunay maong susamang problema sa dagkong ugat nga nanggawa sa kamot o sa tiil na ang tawag ni ini varicose veins. Kasagaran kini namana sa mga kaliwat. Kumbaga, pamilya ninyo nga mga ugaton, ngayon ana, manggawas. Kaya ako bitaw John, sa akong edad, wa may ugat. Kana ganing tusokon, maglisod og pangita. Kasagaran kini mama na manggod sa kaliwatan. Ang una nimong himuon, mawag pang panghaplas sa Yaki Liniment Oil. Human ka nakapahuway gikan sa buluhaton. Itaas ang kamot o tiil samtang nagapahuway. Kaya ang hinungdan sa varicose veins, mao ang pagluag sa ato ang mga ugat. Kung perme na kanaog ang tiil o gamot, matigom ang dugo og manghupong ang mga parte sa lawas. Kung sa tiil ang daghang dakong ugat, pagsolob og suporta ni ini, magstockings o guot nga medyas. Ayaw pagtindog og dugay, lihok-lihokon ang tiil samtang nagatindog. Lakaw-lakaw ba? Itaas ang tiil samtang nagatulog, ipatong sa unlan og likay usab ang pagsolob og hugot nga pantalon. Kanang matulog ta dapat nakapajama na na, di ba? Oo, so mauna, sukad ato nga human akong pang-eksperimento pati akong tiil. Oh, mauna nga dili gyud ko matulog og dili ko makapanghaplas pagkabuntag, wa gyud kay mabatian. Oo, lami kay ang paminaw, lami ang tulog. Oh, mo nang pampatulog na ako kumot sa tiil. Pagpaghaplasa na gani ang tiil, wala na piyong na pudayon ang mata. Magkaon ta og gulay o prutas nga taas ang fiber aron mohumok ang hugaw aron makalikay sa varicose veins og sa almoranas. Kaning mga kuan manggod mga nagko ang mga ugat labi na sa mga kamot tungod na sa trabahoso, pagpangalsa, unya mainit, manghunaw, mapasmo ang kamot. magpasmo tapos kung niwang ka, klaro ka ayo eh. Ani mga higala, atong paminawon ang pagpamatuod sa atong mga kaigsuonan kung unsa ang ilang kasinatian sa paggamit sa mga produkto sa Yaki. Gikalipay sa bagong inahan nga si Charlene Bait-It, taga Punta de Pulog City, kay wala siya naglisod sa pagpanganak sa iyang first baby, kay nang haplas siya sa Yaki Liniment Oil.
2: Oh, tinood, nadali na kayo nagawas akong bata. So good, unong kabulan akong tiya na nagkuan ko, naghaplas ko Yaki Liniment. Tud naman ako, ayan ako naundangan, dali na kayo nagawas ang bata.
3: C-H-I-K-I-Yaki,
1: ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya, pero naabot na pud ang ato ang oras mga higala. So dinhi na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan, ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uban, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767-031. Naku po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: The best of me. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, muna siya kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, manginom na nagula akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo ng tanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay ka kung pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Royal Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
1: Joy FM!
6: Ay, unsaon mo ni uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
7: Ah, mo ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Na, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Now sila smart TV, speaker set, refrigerator or freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser, ug daghan pa kaayong mapilian. Napud sila mga furniture, sala set, dining table, ug kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Lepe, kung magdamgo ko sa kamilyon, magpatukod ko og negosyo. Nya ikaw, pre, kung magdamgo ka og sa kamilyon, o sa manang imabuhaton, pre? Sos, pre, matulog kog balik para mahimong 2 million.
1: Basta, Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
5: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahona, daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naa nay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naa na ta karon, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Farmacia Prema, L8 Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito.

4J Solarista. Nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: mga kalumunan ko. At imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
1: Afternoon Joyride!

0: 105.7.
1: Joy FM. Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumarsya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingaw din na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ka dako itong bukulin?
2: Maranag ka ng tutunog ito sa kamot na to.
3: Unsa na kinimo mo ato?
2: O na, naniinom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasan na po na ako sa iyang Yaki Oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Mga higala, aduna kitay bang-o nga produkto kaning ginatawag namo og Glutagen C. Usa sa mga nagsulay sa Glutagen C ay si Kuya Loy. Kuya Loy, ano yung mga pagbabago sa'yo?
5: Mami Joy, ang Glutagen C nga akong gisulayan, dako kayo ang natabang sa pagbos sa akong energy. Usually, nag-workout mangod ko, mauna siyang ako ang gihimo nga pre-workout. So, nag-boss ang akong energy at the same time, napansin ako, nag-apino ang ako ang kutis. Nag-hamis siya o ginahinay siya nag-kaputi. So, nindot kayo ang epekto sa Glutagen C sa kuha, kay dili lang kukusgan, niarang-arang po ang akong pamanit. So, atong ginaawag po ng mga tigpaminaw nga ila pong sulayan aron sila man makasulti kung unsa ang maayong epekto nga ginahatag sa Glutagen C.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na!
8: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka! Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblasyon Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
9: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more! Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price! We are located at Poblacion Caragat, Davao Oriental. You may contact a Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
10: Afternoon Joyride!
11: Afternoon Joyride!

0: 105.7
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano magud akong manghud ba? Nagagwa siya, daghan kay sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin. Sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis man ko. Mupod akong ginhaplas. Ako mama, ang tuntunan, mupod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion, Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7.

0: charge you with my
1: 105.7.
2: Joy FM.
3: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Giinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil naroon pa. Wala nito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butiga.
3: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
3: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kitty Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
6: Afternoon Joyride.
7: Afternoon Joyride.

sinabi niya sa akin, mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay.

para sa lahat ng mga minahal natin. Pray para rin

ibang di natin napapansin. Oras na lumilipas ang pilit nating lilingunin. Sana'y nasabi ko, sana'y nalaman niya. Sana'y nung giniginaw ay hawak ko ang palad niya.

Pagkatapos ang lahat, isa lang ang aking napatunayan. Huwag mong hayaan na parang halikapok sa lansangan. Na nililipad-lipad at tuluyan ang mapahalo. Pag umulay magiging putik sa kanal na bumabaho. Sabi nga nila ang buhay ay siguradong hindi. Lahat ay nakatakda pero di ka pwedeng mamili.

0: Salamat sa pagkakataong kayo ay nakasama. Salamat sa mga araw, may luha man o tawa. Salamat dahil na lamang ko ang aking pagkukulang. Pero sa kabila nito, ako hindi mo kinalimutan. Salamat dahil ako'y tinuring mong kaibigan. Salamat at hanggang sa susunod nating kamustahan.
1: Ito ang Joy FM.
2: Joy FM.
1: Sa Caraga, 105.7.

0: Preble, di ka po ay nako sa pag-eskwela, oy. Mag-ship ko kurso. Mag-business administration na lang ko.
1: Diyos ni mo, pre. Bago ni mo huna-unaon ang pag-ship o kurso, pre. Humana sa imong elementarya.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hello po. Ako po si Abby Willard. Alam

0: masig maka malibre ka kay wala na kalakaw na wa may kwarta palitan ako tog duha ka pad na naayo
1: duha ka pad lang ang yan
0: no duha ka pad wala na lain kay wa may kwarta kay ako nagkuha na nagtake na ko
1: oo
0: okay man
2: mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
5: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na ka bala ka? Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
6: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini, salamatay.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon taog kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
2: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga-salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
3: Patinood niya si Tuya kay mako bang anak to, daghanti siyang ginagmay siya nga katong-katong siyang tiyan. Sipaitan pa ako anak o sabon niya, kaya tapos sipaitan po na kong siya, well, bitaw. Maura to siya, kung siyang gaplasan na yun, kung siyang sabnan o yaki. Nawala gita yun ang niyang ano, mga nuka-nuka, kaya sa araw na ko to siya pagbutang.
2: Yan ang yaki herbal oil o yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang nga sulayan ninyo
5: dito sa Joy Enjoy.
6: Unsaon man ni uy?
7: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
7: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Napud sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo. Discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello, hello, hello. O kaninyang tanan, ganyan nausap si Mami Joy. O ba nausap kita sa atong tulumanon? Yaman ang kalusugan, ingatan. Muna ang buot ipasabot sa Yaki. Ang atong programa, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory, tigama sa epektibong Yaki Liniment Oil, Kidi Yaki Vitamins, Hermosa Kodje Quintaning Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, o ingon man ang Yaki Herbal Capsule. Nga wala yun, intaway makapildi. Suway ragod ninyo, aron kamo ang makapamatuod ni ini. Mga higala karon hisgutan nato kini Kidi Yaki Vitamins nga dunay sagol nga chlorella growth factor dako ang matabang niini sa ato ang mga bata nga nagaedad og 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Tungod kay ang mga bata nga ginapainom sa Kidi Yaki Vitamins dali mo dako ganado ang ilang kaon, lami ang ilang pagkatulog. Ang chlorella maoy maghatag og vitamins, minerals og amino acids og mao usab ang maayong source sa chlorophyll. Maong ang bata nga nagainom og Kidi Yaki Vitamins nga dunay CGF, paspas ang iyang pagtubo kay ma-enhance man ang RNA DNA functions nga maay responsable sa production sa proteins, enzymes og energy ngadto sa cellular level. Mausab kini ang mo-repair sa mga tissue og makaprotekta sa cells batok sa toxic substance. Kitang mga ginikanan, pangandoy manggayod nato ang mamahimong utukan, lagsik, tangkad, hamis ang atong mga anak. Busa patumaro nato sila og Kidi Yaki Vitamins adlaw-adlaw kay kanang imong gipangandoy, matuman gayod kana og maging magmalipayon kita. Kay dili man tanan nutrients nga gikinahanglan sa bata, atong mahatag pinaagi sa pagkaon, hilabi na ning panahon karon nga ang mga bata hilig sa instant og junk foods in town. Ayaw na lang gyud sila pagustuhi sa ilahang gusto nga kaunon kay makadaot kanila aron dili kita magmahay. Pero mga higala, mo na nga ginakumbinser namo kamo nga irregular gayod pagpainom ang Kidi Yaki Vitamins sa inyong mga anak. Kung gusto ninyo nga malipay mo sa inyong anak og dili kamo magmahay og dili kamo magkaproblema mintras nga dako kana sila. Mao kana ang hinungdan. Kung aduna kamo mga pangutana, pag-text lang sa 0928-676-7031 kay atong paminawon ang mga mensahe sa mga kaubanan nato, mga kababayan nga permi nang nagagamit og Yaki products.
2: Sa mga na-text Mami Joy sa atong text line, text gikan kang Melissa Erihair matud niya. Hello Mami Joy, Kuya Luis, salamat kay sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule kay naayog yun ang ubag sa akong ulo. Giplasan po na ako sa Yaki Herbal Oil o niya, giim na akong Yaki Herbal Capsule. Pagkaduha ka adlaw na ayog yun, salamat kaayo. Si Melissa Erihair Deni from Buringota, Pantukan. Atong tawagan si Melissa o atong istoryahon.
3: Hello?
4: Hello?
3: Si Kuya Loy ni sa Yaki. Oo, si Melissa. Loy. Siya?
4: Oo, Kuya Loy.
3: Ikaw to nag-text?
4: Oo.
3: Ingunin mo sa text ni Melissa, hello Kuya Loy o Mami Joy, salamat kaayo sa inyong produkto ng Yaki Herbal Capsule. Kay na ako'y hubag sa akong ulo, o niya ako gihaplasan og Yaki Herbal Oil, o niya gimnan akong Yaki Herbal Capsule. Nawala gyud dayon pagkaduha ka adlaw. Daghang kayong salamat si Melissa Erihairni from Buringot, Pantukan. Morning mong text sa list. Tinood ni?
4: Oo, oh, Kuya Loy. Kanang nainubag sa ako ang ulo.
3: O sa inong dala itong ubaga?
4: Ha?
3: O sa inong dala itong ubaga?
4: Basta, akong gimnan og Yaki Capsule. Kaya akong gihaplasan og Yaki nga Herbal Oil.
3: Unya?
4: 2 days lang. Naginahinay na siya kukos.
3: Asa napita sa imo ang ulo?
4: Dira sa may napit dito sa arang alimpulo. Kaya
3: kining kato siya nga bukol, mga dugay na to o baguhay pa lang?
4: Baguhay pa lang ko yan, Loy.
3: Unsa yung dan ka ato?
4: Kahit lang siya ni bukol.
3: Uy, unsa po dang kwan, katong bukola, sakit, dili?
4: Sakit siya ko yan, Loy. Magbasa, kaya kung diin lang sa Yaki Capsule niya, kung di lasan sa herbal oil, salamat kay Kuya Loy, kinag-anam na siya kakupos.
3: Uy, salamat po kaayo, kinakatabang sa mo ang Yaki. But pasabot, posibleng kwanto, dili po to siya ka ng tigsa.
4: Ang but, Kuya Loy, wala po kakuan.
3: First time ni mo to na kasinatian?
4: Oo.
3: So, karon, okay na ron, wa na.
4: Oo, okay na Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto.
3: Salamat po kaayo, Liz, ha? Asa kayo nyo, Dapita, Liz?
4: Sa Buringot, Pantukan.
3: Kumbal Province na, no?
4: Oo.
3: Ay, okay. Ang sa tinanood, pangalan mo, Melissa?
4: Melissa Eriher, Kuya Loy. Maraming salamat.
3: Salamat, Liz. Bye.
4: Sige, bye-bye.
3: Bye-bye.
2: Mao kadto Mami Joy sumili sa Iri Hair ang iyang balatian na wag dang tungod sa pagdumara sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Oil Liniment. Wala kita igong oras sa tong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory, diga mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, maraming salamat po, tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 104.3 FM.

Rock and Country. Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: 105.7.
1: Joy FM. Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
2: Kaya ka isa, usog po mukaon. Kaya ka ni isa, buyag po patulog.
3: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
2: Kaya matagbong ka, sa imo na ko, sa humalan ako mahap, imo na ko yaki.
3: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Kaya ka vitamins, kanansira.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
5: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione, mang good kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dahil yun ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa imo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata, kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo na collagen, kana sila, manginat ng imuhang mga badlis-badlis, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, mang good, isa siya ka-energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat subukan nyo.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato, pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Rakrakan sa Joy FM! Rakrakan sa Joy FM!

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Pre, kabalo ba ka, pre? Niyad tukos amo ang bukid kagahapon, pre. Nakakalot kong kamuti, pre. Hastang dakuha, pre. Mura gyud in towns, kadako sa among balay.
3: Kuya, wapod niyo, pre. Sa amo agyod, pre, balay kagahapon, pre. Kuya, wapod kaayo. Kanya ay naaging bitin, pre. Hastang sa asa, yun. Niagi, pre, alas 7 buntag. Nahuman, pre. Alas 7 nas gabi, eh.
2: Di komo to, oh, pre. Ay, burit naman ang imo, ha, pre. Dili naman ang katuhuan ng imo.
3: Okay, pre, sige. Para patas na, pre, pagamya imong kamote. Eh. Kaya ako apong pagamya na kong bitin.
4: Basta, Joy, enjoy!
0: Joy FM!
5: Ganahan ka?
6: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sa pitsatiil. Manan siya kung makainom ko ana lagsik gud akong lawas surminti. Kailang lihok gud ko sa balay ba, manginom na lang gud akong bana na pagpahulay sa gud bibi bro, nalipon naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko og Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
6: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
9: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting ko, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-six sila yung asawa. Tingala niya yung asawa lagi nga matay. Kurang agresibo naman ka. Anak siya kay Mbana ba yung misis. Yan karoon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Kurang, manginahanglan naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nangisog, nagdamit niya. Yan karoon na tingala man siya nga, pre. Rapid yun ka ng gone ba, kadlaon ba, kay pagkagaadlaon. Lao na baka nang gusto mo na agyon pero ugmo yung mukha mag-relax ka relax mo di ako mabur halos di naman mapalong pre
10: unsang gipatay ko masaya
9: ganado ala sala patay pasalamat in taon si Marine mo pre
11: ang ganado capsule mapalit sa mga butika
12: ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City sa Oxy Medicare Pharmacy A Square Building Quezon Street sa Kanato Butika sa Rizal Street Barangay Central sa Manipel Pharmacy sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
0: Nangita ka ba og Okira Coffee, Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins ug mga sabon sa Yaki sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items, timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemmery at 0955-2693-596.

4J Solarista, nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: 105.7
1: Joy FM. Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
2: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione, manggod kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa imuha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata. Kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo ang mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo ng collagen, kana sila manginat ng imuhang mga badlis-badlis. Oh, magbata, mag-fair, walang maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, manggod, isa siya ka-energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat subukan nyo.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ay, unsaan man ni uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tumanggod siya sa klase.
6: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi nila, Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ka dako itong bukulin?
2: Maranag ka ng tutunog ito sa kamot na to.
3: Unsa
2: na
3: iinom mo ato?
2: O, naniinom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasan lang po na ako sa iyan Yaki Oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini, salamatay.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening

0: 105.7.
1: Joy FM. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Kana kay kung tambal nga nagastro, pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, una ko nga isingan daw na ako ning ano Yaki. Moto so nag Yaki ko at puro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na amsugot akong bana.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagma siya, daghan kay sad pangol. Dihat lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian, ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginahaplas, akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy.

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Napot sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo. Discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Tay, kuya, wah, tong among exam na mo gani ha. Mura man tong pareha sa advertise tong toothpaste.
1: Nga naman dahil na, kung sa dito?
0: I got zero, Tay.
2: Basta, Joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Itong ako, kung pare ba nga akong ipatistingkod, di ba mag-istorya man gundi mo, ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, turi rama na inyo ka, huna-huna rana.
7: Masang ipatay ko masaya?
6: Ganado. Nga pag ikaw man, dito, tingala na ginyang, ito naman, kung nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siya, gitagaan ko, ganado. Ginatagaan ako, sagyaan naman ako siya nga, kanitili walang ditiktuan ito eh, pag-condition ni sala was pre. Aray, siya, kung saan nang tingin ako ganado, pre-testing ni pre, kay mo na ako usahay magamit kay labi na ka nang maglalis, usahay kabalo ba yata sa itong misis na usahay matingala naman naman, siguro ipalabi ni tawala niya, di naman ka, di naman ta, inabuton, igu na mag-hikap. O ya, kaya pagkabuntag yan to, aray ko, aray, siya, pre, salamat kay pre, ako kay pasalamat ni Marini mo yan, nadiligan ng bulak mo.
8: Ang ganado capsule, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
10: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Bala ka. Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang

0: 105.7.
1: 105.7. Joy
2: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kay balo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
3: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Na ko'y gagaw nga nangupong ang TL, diretsun abot na dire.
5: Oo.
4: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, wak may korta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
5: Duwa ka pad lang yan, Gino?
4: Duwa ka pad, wala na lang, kaya wak may korta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
5: Oo.
4: Okay, man.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
7: Ops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
8: Dito sa Joy, enjoy.
1: Joy FM.
9: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas. Inumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
10: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Yoshi, Shiki, Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong motomar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na yun ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan, maugyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold. Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na sa luyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang binipisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kinibatukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na good na ninyo kana, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maokini ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana siya. Kanong masuko manggug tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta. Kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, o mga fiber na kinahanglan sa mga gustong magbawas o timbang. Kung gusto ka muos-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric na sulod ni ini, dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apantiman eh ha, nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O diba? Kung pwedeng no na. O kung di man madal, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayong nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag-o mo tumar, ha? So layay mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
2: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fi Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Haplas. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kaurat lang ko atong tulo ka bak. Maran gi maintain na lang pud nako sir oi.
4: The best of me.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best of me.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung aunday kan mo diabetes, waday gayod kanato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumdatag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undangi. Tapos kontrola isabyangkan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan e amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Duha ka isa, usog pod mukaon. Iya ka ning isa, buyag pod patulog.
4: O sige, muli mo ngano ni gana ilang kaon.
3: Matagbon ka, paimno na ako, nga nila sumahaw, paimno na ako yaki.
4: Unsa ka yaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Kasi vitamins, kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, po na po'y katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
4: Tapos?
5: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
5: Juan, isa ay buntag, isa ay hapon.
4: Kung sige gamit yung mga plus.
5: Yes,
2: oil. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Siguradong enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

0: Yan, yan.
1: Asya naman tong pusporo dire? Nganong nangita man ka og pusporo tay? Nga naa may LPG? Kanya na. Pwede na akong ipang-atuli ng LPG.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Lumambot at dandahan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Parang club ng manok.
7: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
6: Yung Yaki Capsule po.
7: Tapos?
6: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya

0: sakit.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magnagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Porok Mansanitas, Gidyon Magnagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Porok Kalachuchi, Gibo Store, sa Porok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo. Kakyo!

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kumpleto sa inyong panginahanglan. Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Napod sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo. Discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Sabi na, feel na feel yun sa katawhang Pilipino ang krisis sa ekonomiya, mga higala, kasamtangang panahon. Ang dili makontrol o wag ginakontrol, ginadulaan ta sa gobyerno, mga higala, ni ining presyo sa langis. Nganong gobyerno man ato pasanginlan, kay wa man sila gibuhat, mga higala, nga matinud-anon para muhimo gayod og konkreto nga lakang para ni ini, no? Kaya giraga palakpak, mga higala, kay kuno katong systems loss, di na nato bayaran. Ngunana sila loss-loss ni mo PBBM. Kinsa may mubayad ni ana. Asam ang kwao nga pambayad ni ana. Mga po na yung reklamo, mga higala, sa mga dagko nga mga negosyante. Labi na sa nagadula sa industriya sa kuryente, mga higala. So, kung hawaon itong system loss, systems loss, no? Kinsay mo bayad karon? Oh, mao nang ilahang pangutana, mga higala. Bayaran ba sa gobyerno? Suntok sa buwan para palakpakan lang. Kaluipod. Taon sad. Anyway, so atong iampo, mga higala, nga matinud-an kining mga leader nga nagdumala sa tuang gobyerno, mga higala, kay kung tinuod niya na grabe ang kining tuang kwarta sa gobyerno, no, nag-awas-awas, mga higala. Ingon daw sa ARC, andam na daw ang reforma sa singilis kuryente, pero nanawagan og maayong pagtuon.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Kining ARC, mga higala, money ang tig-control unta, tig-regulate sa presyo sa produktong sa supply sa kuryente, no, og kining pagpresyuhanan niini, pero mao po ni parehan na sila sa DOE, Department of Energy, tigpamaba sa mga oil companies.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Karong nga bulan sa Hulyo, expected singon pa sa mga retailers sa supply sa kuryente, mga higala, musaka na po ang atuang binayran, binulan.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng
0: yan ang mga nagunang mga balita ang inyong masayran sa kinatibukan ng atong tulumanong Tinig ng Bayan. Sa itong mga headlines sa mga higala kong diin, usap pa tayo, gusang angol. Umana sa nitabong malag-inkwentro sa mga armadong grupo diha sa may barangay estado sa Matalam, Cotabato.
1: Headlines.
0: Samtang sa pika sa bahin, mga higala, magnitude 5.5 nga linog na igunasab dito sa Davao Occidental.
1: Headlines.

0: Sa President Aquino Sultan Kudarat, mga higala na recover sa mga otoridad ang duha ka granada. Samtang nanghinglo sa iyahang umahanang nga mag-uuma na gisikop kini sa mga otoridad. Dito sa Sarip Agwag, Camaguindanao del Sur, hugtano ng ginapatuman mga higala nga seguridad para sa umaabot ng first Bangsamoro Parliament election kung diin nagtinabangay ang tropa sa militar o pulisya. Samtang mga higala, atangin ninyo mga dugang mga balita gulayan sa BN o BHS contest sa game monitor sa Katiil, Davao Oriental. Og unang earthquake og tsunami drill sa Davao Oriental, gipahigayon sa Baganga. Laing hugna sa libreng kasalan sa tanggob, gipahigayon usab, pulo ka mga parisan nakadawat og tag 10,000 pesos. Samtang 88 ka mga tiguang sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte nakadawat usab og tag 10,000 pesos. Ubos sa programa sa gobyerno. At ang inyong mga higala, ang mga detalye ni Ana taod-taod na musunod na detalye sa mga balita sa ato ang pagpadayon.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Mga PO sa kita, Kopiyaki 7-in-1.
2: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kopiyaki 7-in-1 ang ihang kape.
3: Ah, nagakape ko Kopiyaki 7-in-1, sir. Taga Buntag, yun na siya. Ang sa pwede mong batiyon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata nimo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
2: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kopiyaki, yummy!
4: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddine, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
5: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Nagkuhan ko kung anak bito sa mga herbal ni kumuhala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
7: Ano ganong kag-Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
6: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
7: Pila edad ni Mulay?
6: 77.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:13 na higalang atong oras ug karon sa detalye sa atong mga nagunang mga balita. Atong unahon mga balita gikan sa gawas sa nasud mga higala kung diin na naglunsad og gadaghang ballistic missile ang Islamic Revolutionary Guard Corps sa Iran. Batok kini ngadto sa tropa sa Estados Unidos. Apan tanan na kini napunggan kuno sa US military. Sumala pa sa US Central Command, gilusad ang pag-atake alas 5:45 ang takna nito nga nilabay nga adlaw o kagahap nilabay adlaw Hulyo 28 ini nga tuiga kung diin kini kuno ang kalit nga opensiba batok sa puwersa sa Amerika. Sa report, malampuso nga na-intercept sa US forces ang tanang ballistic missile nga walay nahimong dakong kadaot sa tropa sa Amerika. Gikataho usab nga usa ka base militar sa Jordan ang posibleng targeton sa maong pag-atake. Ang maong insidente na hitabo kini humana sa halos duha ka semana nga sunod-sunod ang mga pag-atake tali sa Estados Unidos ug Iran og sa mubo nga pagpahunong sa panagsangka samtang nga naningkamot kuno taliwala niini. Ang mga nasod yon nagatabang para sa pagpatuman sa ceasefire o mulingkod sa negotiation ang mga duha ka nasod tabang ang laing pang mga nasod na hitabo usab kini tali sa nagapadayon nga panagbangi sa Strait of Hormuz sa diin ang Iran ug Amerika nag-ilog sa kontrol. Human ang pag-atake ni ini sa Iran na pipila ka mga barko nga miagi sa maong agianan sa kadagatan. Bisa napunggan pa ang tanang mga missile nagpabiling binantayon o naka-alerto ang tropa sa US military o igingon nga andam mutubag sa bisan unsamang mga bagong hulga aron na mapadayon ang seguridad sa ilang mga tropa o mga kaalyado nga mga nasud.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:15 na higala ang atuang oras samtang sa pika sa bahin.

0: Nagabahad karon ang United Nations Migration Agency sa pagdaghan na sa mga tawong nahimo nga biktima sa human trafficking o napugos magtrabaho sa mga scam compound o illegal online fraud center sa Asia. Sa gihimong International Organization for Migration statement, libuan ka mga katawhan na gikan sa 80 ka mga nasud ang sumala pa nadala sa mga giingong operation. Humana ang nabiktima sa peking job advertisement sa social media nga nag-offer o gataas nga sweldo o maayong trabaho. Nakita no saba sa pila ka dagkong scam compound na sa Myanmar, Cambodia, Laos. Nga sumala pa adunay 300,000 ka mga mamumuo ang gigamit para makahimog online scam sa bato ka sa mga biktima. Apil na nga mga ginabiktima niini ang mga tigulang sa West countries. Apan, sumala pa sa IOM daghan usab sa mga mamumuo ang nabiktima mismo sa human trafficking. Kung makaabot na sila sa maong lugar, ginakuha sumala pang ilang mga dokumento o ginapugos nga manunto sa online na pinaagi sa pagbahad o pagpanakit o gagawas pa niini na kasinati usab ang mga biktima o pang-abuso, trauma o dakong utang. O gatungod na niini nanawagan ng IOM sa mga gobyerno sa Asia, pakusgon ang ilahang pagbatok ngadto sa mga sindikato.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Pero pangutana mga higala, kung ang gobyerno gipamunuan sa mga sindikato, kinsay mo action niini? Ginoo ko. O na ito masulti niya na mga higala, no? Samtang sa pika sa bahin, sa dugang nga mga balita nga nasudnon na mga higala, mga balita gikan na diri sa atoang nasud sa Pilipinas.

0: Gipa may karon ni DPWH Secretary Vince Dizon nga dapat adunay manubag sa dakong kadaot sa gipasangil sa padayong nga pagbaha sa nasod. Ilabi na dito sa Davao sa pagtua sa tubig sa Talomo River dool sa Taal Bailey Bridge. Sa maong nga lungsod, atul kini sa gihimong pag-inspeksyon sa lugar. Kagahapon na sa buntag, gipangutana sa ahensya ngano. Wala gihapon masulbad ang maong problema bisan hitabo ang susamang paglapaw sa suba ni atong 2019. Bisan na bilyong pondo ang gigahin sa ahensya sa mga proyekto. Masunodison na magasugod karong o magasugod na ang pagtaas sa dike sa mga lugar. Nadiskubre no sab nga napulo katuig nang wala mahimo ang dredging sa suba. Maong himuon kini nga usa sa mga prioridad aron na malikayan ang pagbalik sa paglapaw sa tubig.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Grabe ni nga to ang gobyerno, no? Anyway, kamo ni musulti ni anak may gala. Dito sa mga giakusahan sa bilong-bilong gikawat nga flood control unsa bay nahitabo dito may gala. Pabitin, doon na sila'y gitawag nga teaser sa kaso ni kanhing House Speaker Martin Romualdez. Tanong dili diretsuhon. Utay-utay yun, pagyod, pabitin ba pabitin? Sasampahan na, malapit ng sasampahan si Martin. Yawoy, pabitin ba no? Abi nilag madaingon na ang katawang Pilipino nga nagalagot na mga higala tungod sa krisis nga nasinati karon sa epekto sa korupsyon sa gobyerno.
1: Tinig na
0: alas 5:28 ng atong oras. Halas sige, kumusakit ang kalawasan panghapla sa Yaki Liniment Oil mga higala.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nakuha mo kuya ka ng yung buhok ko, wala napahak, yan yung wala sa buwan, buhok, kaya nakinalutan, ganyan, yan napahak. Mato, yung butangan na tuwag yaki, nanupo dito siya, lama dito sa yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mga sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayot mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot, gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Higala alas 5:30 na ang atuang oras. Ato na nga sayron ang mga balita sa ginalaing parte sa Mindanao o mga dugang nga mga balita sa atong mga kaubanan mga higala. Pero ato sa sayron ang presyo sa mga produkto sa mga merkado publiko hilibinad diri sa Dakbayan sa Kinapawan.
1: Tinig ng Pamilihan. Tinig ng Bayan.
0: Balita itudol ka na ito pinagi ni Tinig 30. Junior Rafi.
8: Mga katinig, mo ni karon ang mga nagunang presyo sa mga gulay o lamas sa atong merkado. Sa mga regular nga lamas, adunay pagsara gamay ang bawang 140 kada kilo, sibuyas 160 ang kilo, kamatis 110. at sal 180 kada kilo. Luya 90 hangtod 120 ang kada kilo. Sa mga common nga mga gulay per kilo ang sayote 40 hangtod 50 pesos, talong 50 hangtod 60, radish 50 hangtod 60, bagyo beans 70 hangtod 80, ang palaya 80 hangtod 90, pechay 80 hangtod 90 kada kilo, sitaw 50 hangtod 60 kada kilo, kalabasa 40 hangtod 50, okra 70 hangtod 80, cabbage 70 hangtod 80, ang pipino ni saka sa 50 to 80 pesos ang umang gulay nga dunay pagtaas. Carrots regular size 180 kada kilo, patatas 190, cauliflower o broccoli 190 kada kilo. Sa mga itlog, wala pa'y pag-usap sa mga presyo sa karon. Ang small size 180 per tray, medium 210 per tray, large 225 per tray, XL 235 o jumbo size ng itlog 255 per tray. O mao ka na mga presyo karon sa atong mga gulay o lamas diri sa Kidapawan Market. Para sa Tinig ng Bayan, kani ang inyong Tinig 30 Junior Rat.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Dagang salamat at Tinig 30 Junior Rafi na po tulman ng iyahang tumoy. Ania na mga balita sa ginalaing parte sa Mindanao mga higala.

0: Balita gikan na dito sa Butuan City, Mahigala, patay na sa dihang nakaplaga ng 2 anyos nga batang lalaki. Sa usa ka sitio sa barangay Kamayahan na Butuan City, human ang unong kaadlaw nga pagpangita ni ini. Sa gihimong imbestigasyon sa Women and Child Protection Department o kon WCPD sa Butuan City Police Office. Nasairan niya ang maong patayng lawas sa bata. Nakitaan kini sa usa ka nihita nga lugar sa barangay Kamayahan. Og di pa matino kung unsay hinungdan na sa kamatayon niini, hinungdan nga nagapahigayon pa sila og mas lawom nga imbestigasyon. Kay nunduman ang naasing nga 2 anyos nga bata na wala kini og nakaplagan na lamang nga patay na.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Sa pika sa Bahay ni Gala. Balita mga Higala, gikan
1: ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Gikan na dito sa lalawigan na sa Bukidnon. Tungod lang sa panaglalis kabahin na sa baboy nga nakagubaw ga pananom ug tanon sa puro 4 barangay Siluo sa Malitbog Bukidnon. Nahimo kini sa panaglalis hangtod nahitabo ang panagtinigbasay. Sa imbestigasyon gipahigayon sa Malitbog Municipal Police Station ang biktima nga si Alias Mario 32 anyos og ang iyang nakalaban nga suspect si Alias Berting 37 anyos nga sumala pa nagalalis ang duha ka mga sa Maron, duha ka mga lalaki human ang biktima nga si Alias Mario gi tuhoang nakainom og nilabay kini og nilabay sa o naglalis sila sa suspect nga si Berting human gipangitan ini ang katinawan bahin na sa baboy nga nakaguba sa iyang pananom. Sa ilang panaglalis ni bunlot ang suspeka sa iyang sundang o gitigbas ang biktima sa iyang abaga. Apan nakabalos usab ang biktima. Og nakakuha kinig sanggot og dito iya usab gitigbas ang maong suspect nga si Berting. Pareho nga nagpaalim sa mga samad kining naasoy mga biktima sa Northern Mindanao Medical Center. Tungod ipaigahayon o ipailawom kini sa tukmang operasyon.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Samtang sa pika sa bahay na alas 5.36 na higalang atong oras sa balita gikan na dito. Sa Davao Oriental, atong siren ang report sa atong kaubang tinig 26 Erwin Umadhay, unang hirit earthquake o tsunami drill sa Davao Oriental gipahigayon sa lungsod sa Baganga. Ang detalye mula o gikan sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Maing buntag ka Erwin.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
2: Malampusong gipahigayon ang unang night earthquake and the tsunami drill sa Davao Oriental

0: Barangay ug mga residente sa Barangay Lambahon. May tambong usab si Governor Nelson Danghirang nga may pakita sa suporta sa mga inisyatibo sa pagpalig-on sa disaster preparedness sa probinsya. Dugang pa lahi sa kasagarang earthquake drill nga gihimo sa adlaw, gisulayan sa night drill ang koordinasyon sa mga responder, komunikasyon sa mga ahensya o kahibalo sa komunidad sa ustong pagtubag sa emerhensiya bisan kagabihon. Tumong sa kalihukan nga mapalig-on ang kaandam o kalig-on sa mga komunidad batok sa mga kalamidad. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:38 ang atong oras. Dagang salamat, Erwin Umadhay, sa mong update samtang sa pika sa bahin mahigala. Giya tayo og 5.5 magnitude nga linog ang katubigang parte sa Davao Occidental, particular sa may lungsod sa Sarangani. Kung nga diin sigon sa Philippine Volcanology and Seismological PBOX, alas 9:16 kagabi na sinati ang maong pagtayog kung nga diin adunay kalaumon nga 10 kilometros. Natala usab ang instrumental intensities, intensity 2 sa Digo City, Davao del Sur, malungon sa Rangani, 2P sa South Cotabato, intensity 1 sa Kidapawan City, Matanao, Davao del Sur, Santa Maria, Davao Occidental, Kiamba sa Rangani ug sa General Santos City, ingon sa tibuli ug tampakan sa South Cotabato. Sigon na sa PBOX ang maong pagyanig after sa kini sa nahitabong linog niadtong June 8, 2026. Paimangnuan ang publiko o ang mga otoridad nga sa kanunay mag-alerto. Samtang sa pika sa bahin mga higala, balita gikan usab sa Sultan na Kudarata Province. Dito sa lungsod sa President Quirino, usaka mag-uuma nga samtang naglimpyo sa iyang umahan ang gidakopa sa mga otoridad, human na recover kadiya ang duha ka granada samtang na akini sa barangay Kalanawi 2. Itabo ang mga insidente kagahapon na sa buntag kung diin ang maong 55 anyos nga mag-uuma. Nagbitbit sa iyang sling bag samtang nang limpyo daplin na sa iyang umahan, alas 6:45 ang takna sa buntag. Samdang nagpadayon usab og pagronda ang mga pulis o dito nadiskubrihan sa mga tauhan sa Sultan Kudarat Provincial Explosive and Cannon Unit ang maong duha ka granada nga MK2 High Explosive Fragmentation Hand Grenade o usaka PRB 423 High Explosive Fragmentation Hand Grenade. Luwas usab kini nga nakuha sa mga otoridad. Giaresto ang maong mag-uuma o karon na gipailawom na sa makuting investigasyon o posibleng pagpasakaan o bugat nga kaso.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Sa silingang lungsod mga higala sa Sheriff Aguac, Maguindanao del Sur, nagapadayon karon ang hugtanon ng checkpoint operation sa mga tauhan sa Philippine National Police o Philippine Army, particular sa poblasyon sa Sheriff Aguac, Maguindanao del Sur. Makita usab ang mga APC tank nga maoy kauban sa gigamit sa pagbantay sa mga otoridad para sa pagpatuman o hugot nga seguridad. Apil na ang tropa sa Special Action Force kuna SAF o Provincial Mobile Force Company. Tumong sa maong checkpoint operation para himuong malinawon ang umaabot ang September 14, first parliament election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nanawagan usab ang mga otoridad ngadto sa mga katawhan nga makiga-cooperate ngadto kanila.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Aron na masiguro nga hapsay malinaw ng umaabot nga eleksyon na nipirma sa gipahigayong o nipirma sa Peace Covenant ang mga kandidato sa Maguindanao del Norte. Sa gipahigayong Candidates Forum o Peace Covenant signing, isip pagpangandam sa umaabot nga barn parliament election, gipanguluan sa provincial director sa PNP. Nagipamunuan ni Police Provincial Director Police Colonel George Bagundol Jr. ang maong aktibidad apil ang mga opisyal sa Commission on Election kun COMELEC

0: Armed Forces of the Philippines. Kapilosab nga ni Salmot ang education sector, simbahan, Namfrel o mga miyembro sa media o mga stakeholders. Ang maong programa isip pagpangita o pagpaningkamot nga siguraduhon hapsay malinaw ng umaabot nga eleksyon aron. O dito ni pahayag o integrity pledge ang mga kandidato nga sumala pa nang ilang pagpirma sa peace covenant. Nagapakita kini nga buot nilang tumanon kung unsa man ang naa sa balaod. Mubato ka sa maling impormasyon, pagpanghadlo ka vote buying, mga pandaraya o lain pang mga paglapas nga makaapekto sa integridad sa eleksyon.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: 5:43 na higala ang atuang oras samtang sa pika sa bahin. Doon ay 39 ka mga loose firearms ang voluntaryong gisurrender dito sa South UP, Maguindanao del Sur, kung diin gilangkuban kini sa small arms o light weapons. O gilangkuban kini sa mga tagas o mga makusog ng mga armas kung diin ang maong programa ilawom sa Small Arms and Light Weapons Management Program ilawom sa OPARO. Gisuportahan usab sa 603rd Infantry Brigade, 57th Infantry Battalion ug lokal nga pangkamhanan sa South UP ang maong programa nga magpakusog sa kahapsay ug kalinaw sa komunidad dunga na sa paghatag og livelihood assistance ngadto sa mga kwalipikadong mga ni surrender sa ilang mga armas.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Balita mga higala, gikan sa Pangil Bay, 87.7 Joy FM, Pangil Bay. Atong sir mga balita sa atong kaubang si Renz Sumalino kung diin 88 ka mga tiguang sa lungsod sa Lala, nakadawat og tag 10,000 pesos. Wow! Ubos sa programa sa gobyerno. Kaubang Renz?
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
2: Palipayon og puno sa pasalamat usab ang 88 ka mga senior citizen sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte, human nila nadawad ang tag 10,000 pesos cash gift ilalom sa expanded centenarian program sa gobyerno. Gipahigayon ang maong payout ni ato nakalabay nga Hulyo 28 dito sa Lala Evacuation Gym. Ang maong beneficiaryo mao ang mga tigulang nga nakaabot sa edad nga 80, 85, 80 o 95 anyos isip pag-ila sa ilang taas na kinabuhi o dakong kontribusyon sa ilang pamilya o komunidad. Ang mga programa kabahin sa pagpatuman sa Republic Act number 11982 o Expanded Centenarians Act nga naghatag og 10,000 cash gift sa mga senior citizens sa matag milestone nga edad nga 80, 85, 90 o 95 anyos samtang 100,000 usab alang sa mga abot og 100 years. Dako ang kalipay sa mga nakabenepisyo tungod kay ang maong kantidad makatabang sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglan. Lakip na ang pagpalit og tambal, pagkaon o guban pang galastuhan. Dagan usab ang may padayaga og nagpagpasalamat sa national o lokal nga pangamhanan tungod sa paghatag o pagtagad o pag-ila sa kapuslanan sa mga senior citizen. Ang Expanded Centenarian Program ay pagkita sa padayon ng paningkamot sa gobyerno sa pag-atimana o paghatag o dignidad sa mga tigulang, pinaagi sa paghatag o pinansyal ng suporta, isip pasidungog sa ilang taas ng kinabuhi o sa ilang bililhong kontribusyon sa katilingban. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Nagang salamat, Renzo Malinog, sa mga update samtang sa pikas bahay gipusasan sa mga otoridad ang usa ka miyembro o empleyado sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council sa Sinakaban, Misamis Occidental. Kinihuman nga napalitan og ilegal nga droga sa gipahigayong anti-drug operation. Si alias Dodong nag-sideline sa pagpamiligya og shabu. Sa dihang naga-positibo kini og napalitan sa shabu, gi-arresto dayon kini sa mga otoridad og dito nakuhaan og dakong kantidada sa illegal drugs. Magatubang si alias Dodong og kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 umas nila isip pa Dangerous Drugs Act of 2002. Sa Osami City, walay puas gapon ang kampanya batok sa illegal nga droga hinungdan nga nasikop ang usa ka street level individual nga namaligya og Shabu dito sa may Purok 1 Barangay Karangan sa sudada sa Osamis kung diin si alias Cyril ipusasan sa hiniusang tropa sa Osamis City PNP 2nd Mobile Force Company Maritime Police Station RMFB 10 o Provincial Intelligence Unit uban man ang mga tawon sa Philippine Drug Enforcement Agency tungod sa pagpamaligya ni ini og Shabu. Nana sa custodial facility sa Osamis City PNP o gamagatubang kiniga paglapas sa Republic Act 9165 o mas inila isip Dangerous Drugs Act of 2002. Wa nakaipsot ang maong suspect human gipahigayon ng operasyon kagahapon.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Dugang mga balita, mga higala, tangin ninyo katong usang patay. Usap po ng naangol sa nitabong nga panagsangka sa mga armadong grupo sa probinsya sa Cotabato.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Mga piyo sa kita, okay ra, 5-in-1 coffee.
3: Sweetheart, ready na!
4: Wow, ka-sweet ba o?
3: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Mmm, kabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
3: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
4: Wow! O sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
3: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Unya, sweetheart, ha?
5: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
6: Bilunga Gold, hantod ka rin.
7: Gano'n po?
6: Eh, morobi naman ko kalakaw kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
7: Ang imo hantiin.
6: Ang imo hantiin ko.
7: Oo.
6: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anyos pa ko, polio ko.
7: Oo.
5: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Alas 5.50 higala ng atong oras sa pagpadayon sa itong pagkatudog ng mga balita atong siron mga katikaran sa P. Palma area. Pinaagi sa itong kaubang si Tinig 11 June Navilla Soto.
1: Tinig ng kanayunan! Tinig ng bayan!
0: Yes, June, good morning!
8: Good morning! Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga pagpapakilig. Dumalo ang lahat ng mga political parties at mga independent candidates sa isinagawang SGA Joint Security Control Center Candidates Forum and Peace Covenant Signing sa Gen 62nd Brigade sa Camp Lucero Carmen, Cotabato na layong matiyak ang isang malinis, ligtas, mapayapa at maayos na pagdaraos sa kauna-unahang BARM parliamentary elections sa darating na Setyembre 14, 2026. Majority o mas marami sa mga SGA municipalities ang mula dito sa unang distrito ng Cotabato at OP Palma area. Sa pamamagitan ng paglagda sa nasabing Peace Covenant ay pinagtibay ng mga kandidato at iba't ibang stakeholders ang kanilang pangako na panatilihing mapayapa, may seguridad at kaayusan ang buong special geographic area sa panahon ng kampanya at sa mismong araw ng halalan. Nanawagan ang militar, ang COMELEC at ang lahat ng mga LGUs na nasasakop ng SGA na nandito sa P. Palma area na binubuo ng pahamudin, dating sakop ng Pigkawayan, Nabalawag at Kadayangan na dating sakop ng Midsaya pa ang bagi ng alyosan na nahati sa Tugunan at Nabalawag Municipality, particularmente ang barangay Dungguan at Tapudok. Sa pikit naman ay ang mga dating sakop nito na Tugunan, Ligawasan at Malidigaw. Tanging ang Old Kabakan at Kaabakan at ang Kapalawan ang nandiyan sa 3rd District, kung kaya't ang areas of concern sa usapin ng seguridad ay nakatutok dito sa amin dahil nga sa area of concern ito ng mga munisipyo na kung saan ay katabi una sa boundary ng mga ito, kung kaya't kabilang ang mga nabanggit na munisipyo na sakop na ng North Cotabato pero nagiging outlet ng halos lahat ng aktibidad ng mga tao ng didirian sa SGA. Samantala, sa isa pang balita, nagpapatuloy pa sa pagpapagaling ang isang 25-anyos na lalaki matapos itong nabiktima ng pamamaril kamakalawa ng madaling araw sa Zone 2, Barangay Upper Bagger, Pigawayan, na Cotabato. Nitong madaling araw nga ng Martes, no, ang biktima na nakilalang si Ryan Paul Sakatani, 25 anyos, walang trabaho, binata, ngunit mayroong live-in partner at residente ng Barangay Central Katingawan, Mitsek, Cotabato, ay napunta doon sa Upper Bagger ng Pigawayan dahil sa mayroon di umano siyang nobya o kinakasama doon ng atabang sakay ng kanyang motor. Nang mga oras na iyon ay bigla siyang ninapitan nitong suspect na nakilalang si alias Nonoy, 37 anyos at residente ng nasabing lugar, at biglang binaril gamit ang isang short firearm. Tinamaan na si Sakatani sa kanang ibabang bahagi ng tiyan, ngunit nagawa pa nito makatakas sakay ng kanyang mismong motor at naisugod ang sarili sa isang ospital dito naman sa bahagi ng Barangay Bagger na sakop ng Dibungan, Cotabato. Ngunit kalaunan ay pinayuhan ng mga doktor na lumipat sa Cotabato Regional and Medical Center sa Cotabato City para sa mas maagap na gamutan. Nakilala siyempre pa nitong biktima ang suspect na bumaril sa kanya, kung kaya't nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga operatiba ng Pigawayan PNP at nauwi sa pagka-aresto ng nasabing suspect. Personal na alitan ang tinitingnang angulo sa nasabing insidente habang inihanda na ang kaukulang kaso laban sa suspect na ngayon ay nakapiit na sa custodial facility ng Pigawayan PNP. Yan ang mga latest na balita mula dito sa P. Palma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, Laguna.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Magandang salamat, June de Villasoto, sa pinakauling update. Samtang sa Pikas Bahin sa probinsya sa Cotabato, Mahigala, kung nga diin usa ka mag-uma patay o naangol usab ang lain pa nga mag-uma sa diang gibanhigan kini sa mga armadong grupo o naitabu ang panagasangka. Sa mga armadong grupo kagahapon na sa hapon, ang maong insidente na hitabo sa may barangay estado sa Matalam, Cotabato, kung diin ang biktimang mag-umang si Elmer Biahente. Pauli na unta sa ilang panimalay sa diang gibanhigan kini sa mga armadong grupo. Humana sa maong panag-inkwentro o sa kasibilyan usab ang naangol humana igo sa saag nga bala. Kasamtangan pa nga naa sa balay tambalanan o sumala pa sa investigasyon sa mga otoridad, nag-uma ang biktima dito sa may sityo Ismar. O atangan kini sa mga armadong grupo hangtod alas 6 kagabi, naitabo ang panagasangka o nahunong lamang kini sa diyang nirespundi na ang mga tauhan sa 40 Infantry Battalion Philippine Army o ang Matalam PNP.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Sa Pika sa Bahay, mga igala, itong asaro ng mga balita, gikan dito sa 87.7 Joy FM, Pangil Bay, kung diin, laing hugna sa libreng kasalan sa tanggob, gipahigayon. Mga nagpakasal, gitagaan pag kwarta. Detali sa mga balita, pinagi sa itong kaubang si Renz Subalinog.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
2: Ang kasalan sa bulan sa Hulyo sa Dakbayan sa Tanggob na himo kining nagmalampuson na napulo ka magtiayon ang ikasal o nakadawat kini sa tagjismel kapisos nga financial assistance. Malampuson ang ipahigayon kini sa lokal na pagkakabanan matun pa kada tulo ka bulan. Ang Dakbayan sa Tanggob nagpahimo ng maong programa nga di nakahatag og kalipay sa dugay ng mga magtiayon nga nagtipon nga wala pa makasal. ang maong nga kasalan gipahigayon kini didto sa People's Gym uban opisyal kasalan na pulo ka bagong minyo nga mga magtiayon. Ang seremonya ipangunahan kini sa Tangub City ni Mayor Ben Canama uban sa presensya sa pila ka mga konsehal na si City Councilor Ruben Roma o City Councilor Romulo Mulek del Socorro nga nahimong saksi usab sa balaod nuna nga panaghiusa sa mga magtiayon. Sumala pa sa LGU ang maong kalihukan kabahin kini sa ilang padayon nga programa aron mapalig-on ang pundasyon sa matag pamilya pinagi sa legal og balaang kaminyoon. Umunsab niini ang pagdasig sa mga magtiayon nga magsugod sa ilang panimalay uban sa responsibilidad panaghiusa og pagrespeto sa balaod dugang sa ilang kalipay ang matag bag-ong minyo nga magtiayon na kadawat og 10,000 ka pesos nga financial nga tabang gikan sa lokal nga pangagamahanan sa Tangub ubos pagpanguna sa administrasyon ang maong ayuda gilauman nga makatabang sa ilang mga nagunang mga panginahanglan isip bag-ong pamilya. Nagpadayon usab ang LGU Tangub sa ilang panghinaot nga ang matag panimalay mapuno sa gugma panaghiusa ug panagtinabangay samtang ang Dios magpadayon nga maghimong giya og sentro sa ilahang kaminyoon. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Pinakaulahing nga report, mga igala, gulayan sa BHS contest game monitor sa Katiil. Detalye sa balita, pinag-iusap ni kaubang Tinig 26, Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
7: Gipahigayon sa Municipal Health Office sa lungsod sa Katiil, ang Gulayan Barangay Health Station Contest Monitoring isip kabahin sa selebrasyon sa Nutrition Month 2026. Gisusi sa monitoring team ang mga gulayan sa nakalainlaing barangay health stations aron mapasayugda ang hustong nutrisyon, food security o pagpalambo sa malungtarong pagtanom o utanon alang sa kaayuhan sa komunidad. Sumala sa image show, ipahigayon ang awarding sa mga mananaog sa katapusan sa bulan. Gilauman usab nga ang maong inisyatibo makadasig sa tanang barangay health station sa pagpadayon o pagpalambo sa ilahang mga gulayan isip tinubdan sa presko o mas sustansyang pagkaon alang sa katawhan. Nagpasalamat usab ang MHO sa mga judges o sa tanang barangay health stations nga may appeal sa maong patigayon tungod sa ilahang dedikasyon o suporta sa programa. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Galawa na kita igong oras at tulumanong Tinig ng Bayan na maing buntag kay Nanay Lucia Sanchez diha sa may barangay Bagumbayan Ingunman kay barangay Kapitan Dodong Delgado o sa Tibuka Council sa barangay Bagumbayan. Maing buntag, salamat kayo sa pag-abi-abi gahapon ka.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Iyaw kaniskap kay siya pa'y muhatod sa mga pasyente, no? Siya gimangunay o drive mga higala si Kapitan Dodong. Wala kita yung oras, musunod na si Tinig Dos Karumi Ilospa o Tinig 40 Ruby Padilla Season sa pangalan ni Tinig 43 Jan Andro Tabugok. Tinig 4 Loy Rosario, maing buntag, kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
9: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungkol sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
10: Juan, po na po yung katol-katol sa lawat ng nilabuyan daw.
11: Tapos?
10: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
11: Kapila po ka mga haplas po?
10: Juan, sa buntag, sa hapon.
11: Kung sa gigamit mong haplas?
10: Yes, well.
9: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki mapalit sa mga butika.
12: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction naay maingon mo reklamo na ang asawa. tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naa na ta karon bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
13: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, Jun Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
14: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM Caraga.

sa mga katinig, alas 6 na. Welcome sa programang Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Davao Oriental, may buntag, madiyan na temprano. Good morning sa itong mga tigpaminaw. Sa itong pagsibya, karambuntaga, mga katinig, adlaw ng Huwebes. Tanayin tana, no, mga katinig. Hapit na ang Agosto. Hapit na po ang ting sweldo. O sa manliha, mga katinig, kabano ba napuntahan to da alas 7 sa itong programang Tinig ng Bayan. Kininyo katinig ka, Erwin Umadhay. O syempre, huwag niya taw-tawad sa itong mga eskutan ng nasyonal. Kaoban si Caro Miruspa o si Caro B. Padilla Season. O Kaloy Rosario, mga katinig. Huwebes, mga kaisunan. Kapita dyan, multikalbong ang Hulyo, mga katinig. Kamusta ito mga mamumo, no? Ito ang mga trabahante, mga kaisunan. May buntag diha, mga katinig. Okay ra ito ang mga trabahante, no, mga katinig. Kamusta ang panweldo, no, sa itong mga kaisunan? Karong panahon na, diri sa Davao Region, sakto ba ang ito ang minimum wage, no, mga katinig? Ang ubang mga rehiyon, kumusta kaya, no, mga katinig? Region 12, 460 yapon, no, diri sa Region 11, 525 na yata, no, mga katinig. Ang ato ang minimum wage, no, mga kaisunan, para sa ato ang mga mamumuo. Ang pangutana, pasok ka ba sa banga, no, mga katinig, sa maong minimum wage? No, karong panahon na, mga katinig, dapat sayron na ito, no? Tama pa ba ni mga ginapasweldo? Ano nga ito, mga employer? Nga uban, medyo nag-abusar na, no, mga katinig, sa ilahang mga trabahante. Kaya karong panahon na, pangutana, kumusta ka ba ang sweldo? Okay, ang presyo man sa nagunang mga palito nun, padayon nga ni saka, no, mga katinig. Bugas, mahal, no, kabantay mo. Ang presyo sa kuan karon bugas, nagkaanaman na magkataas sa pod, no, mga katinig.

Sakto pa ba ning ato ang mga sweldo, no, mga katinig? Isip minimum wage earners, no? Kung banaon ninyo, mga katinig, ang kantidad. Sabay mga dapat nga kantidad karon sa panweldo, mga katinig, nga makatabang sa usa ka pamilya alang sa ilahang mga batakang panginahang lanon, no, mga kaisunan. So, sakto pa ba ang pangutana? Or, pag-abot sa sweldo, payslip na lang, no, mga katinig. Perting paita. Text line na to, 0936-4200-752, mga katinig. Daghang mga labor groups, no, ang nag-ingon nga walang ihapon kining mga minimum wage, no, mga katinig. Sa nakalinglaing mga probinsya, rehiyon, eh, lahi-lahi ang minimum wage, no? Apan, ang mga palitunon, marag parperas sa pareha sa pod, no, mga katinig? So, kinahanglan na dyan o taas, patas on kini nga to ang tuhulan karon, mga katinig. O problema, kung masugot ba ang employer? Dili! Basta increase na ang istoryahan, no? Babagdayo ng mga employer, no, mga katinig. Namang yung epekto ng wage increase, no, sa mga negosyo. Ang mga trabahante or kanyang mga mamumuo gusto og taas ng sweldo. Siyempre, para makatabang, no? Kaning ingon pa nilang mahal nga panginabuhi, no, mga katinig. Uban po ng mga kuan, gagmay ng mga negosyo karon, no, mga katinig, nagingon nga kung patas-on o pasakaan ng kuan ang suhol, mga katinig, ingon pa sa uban, pamahal po minsan mong services, no? Ana jod, no? So anyways, so karon ay dapat tatukan ni sa atong gobyerno kining to ang suhulan, no, mga katinig. Kay nagkadugay ang panahon, murag steady lang gihapon og ang palitunon dili man pababa, pataas na pataas, marag spaghetti, no? Nga napay uban nga wala benepisyo, no? Nga mga trabahante, ipit gihapon, no, mga katinig. Good morning sa itong mga sikbit ng mga munisipyo, mga katinig. Morning dyan sa may manay, no? Nagpahigayon sila gahapon og kauna-unahang Eco Agri Nutri Exhibit og cooking contest. Dami ini. Cooking contest. Diya sa may municipal gym, no? Diin ang matag barangay nagpakita sa ilahang mga lokal og nutritional nga mga o tanon, no, o mga prutas, mga tanom, no, mga katinig.

sunod ni, no, murag sa kani sa Nutrition Month, no, mga kaisunan. Uban pod sa maong kalihukan ang LGU Manay. Ubos sa pagmuna ni Mayor John Marco Deng Hirang o sa MSWDO Tourism Office sa maong aktibidad, no, mga kaisunan. Salay mga cooking contest, no? O gikuan po dari. Maragagihin mo nga main dish kining gabi o taro. Kami ba yung gabi, no?

Alas 6:15 na mga katinig, dapat sa may Baganga, no, sa may Lambahon, ginpahigayon sa miaging gabi. Kining kauna-unahan po, ngayon, night earthquake and tsunami drill. No? Sagaran mong good, no, sa mga disasters ano, preparedness drill, no, mga katinig. Eh, buntag. So, kani is gabi mga katinig, gibuhat. No, isip kabahin sa celebration sa National Disaster Resilience Month mga kaisunan o ang maong aktibidad gipangunahan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office mga kaisunan o ana isa gitambungan po sa atong mga opisyales gobyerno kauban ang mga nakalainlaing ahensya no mga katinig. Og amoong earthquake drill, no? Ibuhat kay para makita, no? Kung unsa ka andam ang ato ang mga residente o ang ato ang mga responders, no? Og kining ato mga ahensya sa gobyerno kung unsa kapaspas no ang pag-responde panahon sa kalamidad mga katinig. So congratulations no mga katinig nato. Paggabi mahitabo ang kalamidad, syempre kabalo ang ato mga residente. Okay, limit lang yung kan eh no kaning kahayag no mga kaisunan. Good job, no, mga katinig. Gapong adlaw, naigipahigayon ng libreng chest x-ray. Dari sa ito ang munisipyo, mga katinig, no, o bay-bay ang naka-avail, no, mga kaisunan. Sa maong serbisyo, no, dari sa ito ang municipal gym. No, o salamato ng mga residente nga naka-avail sa maong serbisyo. Bawan po kung nabay mga active cases sa tuberculosis or kaning TB, mga katinig. Dere sa ito ang munisipyo o para matagaan o medikasyon, no, mga katinig, ang ato ang mga pasyente. So, good morning sa mga taga RHU, no, sa ito ang munisipyo. Ipangunahan ni Doc Limen. Og Doc Christine, no? Good morning po. Og syempre sa ato mga municipal kanis sa RSU office ko na to mga staff, no? Good morning sa inyong tanan. Alas 6:19 na mga katinig. Anong oras sa gato sa tuas sa Bilonga Gold, mga kaisunan, para sa mga nairayuma, mga buko sa lawas, mga humag-humag, ay nakasinatag body pain, sa gitang likod, bakagwang sa padiha, tumar mo og Bilonga Gold, mga katinig. Mapalitan sa ito mga suking mga butika, og parisi dayon og Yaki herbal capsule mga kaisunan karong panahon na pabago-bagong panahon kinahanglan nato og protection sa atong lawas no i-boost ang ato ang immune system tumarta og Yaki herbal capsule mga katinig og syempre ang atong Yaki vitamin C inut na yung partner no. Pero karong buntaga, no, lami jud ang kape. So, kopi yaki. Natay 7-in-1. Natay 3-in-1 mga katinig.

0: morning guy kang akong partner dre. Okay ang panahon, okay ra. Okay ra man. Oh. Olay brand out. Tag ah. Ansa? Basi mabuyagan. Dili na mabuyagan, no. Parag okay man ang kuan, pero ugma yat ay di Sabado, no, katong 12 hours nga power interruption, no. Good morning sa atong mga bayad og kuryente, no. I-check ninyo ang systems system loss, no. Nakita na kag bill sa Dureco. Nakita ang system loss. Ang system loss, no, mga katinig. Muna ang pagkawala ko nun sa kuryente samtang kini ipadala gikan sa planta paingon sa atong mga balay o negosyo. O gano'n na po technical losses sama sa mga natural nga pagkawala sa kuryente tungod sa mga linya, transformer o guwan pang mga kagamitan. Doon na po the non-technical losses sama sa illegal nga connection, power filterage o sayop nga metering. So, muna ang ato ang ginabayaran sa system loss, no, mga kaisunan. Pero kailangan ba nga kita nga mga konsumante ang pasan ana, no, mga kaisunan nga ilaha man ang problema sa ilaha man ang trabahoon, no, mga katinig. Anong kailangan nga pasanon sa ordinaryong konsumante, mga katinig, ang ilahang problema sa ilahang kuryente, no, mga kaisunan. Dapat tong ginagamit lang nato, no, nga kuryente ang ato ang bayaran, no, mga kaisunan. So ang mga pangutana lang ni, no, mga katinig, nganong pagtanaw na mo sa kuan taas man ang system loss, no, o naba mo'y plano nga baubos ni, no, or sa kinatibuk-an, no, kanos ana mo mabati ang inyong nindot nga serbisyo, no, para sa inyong mga konsumante. Alas 6:23 na itong oras, mga katinig. Kapisa, no? Igop sa kopiyaki, mga kaisunan, bago mo trabaho para na ay dugang kusog, no? O ito, mga katinig, mupadayon sa ilahang trabaho karong adlawa. Adlaw sa Huwebes, mga katinig.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkape ta og Kopiyaki 7-in-1 aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
3: Is a good start for them. Explain daw, anong good start? Ang gina-claim nila nga good start, ang word unusual.
4: Bungod kay sa tanaw na ko sa usa ka opisina sa government nga mag-withdraw sa nga na ka dako ang amount o pag-disburse sa nga na amount. Kuan ba kanang kung sa bangko po nga nakadangko ang mga na amount na imong i-withdraw in cash. So kay kasagaran man gud Bro, kung tanawin mo, ang mga bank transaction sa nasa government, usually, check-in. Para ma-trace ang mga transactions. So, kung halimbawa, mo palit ang usa ka ahensya sa gobyerno, ang check-in na ginadisburse na nakapangalan sa itong supplier or ang mga vouchers ana, mga tanan niya mga dokumento nakapangalan sa supplier. Pero kani siya, i-withdraw siya, allegedly, i-disburse according to the confidential fund niya, i-disburse niya sa cash to cash. Inga na, ito po.
3: Mm-hmm. Attorney,
4: kung pag-withdraw ni Fajardo ba ito, ito ka pilido.
3: Fajarda.
4: Nakabutang mo sa
3: Fajarda.
4: Fajarda. Nakawithdraw sa iyong pangalan. So, buta sa buta na, ang transaction na po ni Fajarda, may lang i-trace kung paano niya gidisburse katong maong 125 million.
3: Mm-hmm. Attorney, mo dito sa PICAS sa laing bahin, question yapon of law. Kini si Senadora Pia Cayetano gipailan og kaso, complaint dia sa Ethics Committee tungod aning iyahang gi-splice sa nga video sa ni Chel Jokno. Onya iyahang gi-post kini sa iyahang social media account onya matod pa nag-distort kuno kini sa konteksto guwas ni aning kaso nga gi-file na sa iyaha diha sa Ethics Committee sa Senado aduna pa kunoy plano ang ubang mga sektor no nga mag-file og disbarment case against Pia Cayetano on the same act that she did. Unsay mo ang tanawan ni abogado man jud.
4: Wala kay ko ang context nako atong video. Gislice man gud siya, Rob.
3: Mm.
4: So gipagawas niya, murag naimalis niya na gipagawas niya nga tama siya, mali si Chel Jokno.
3: Mm.
4: O kung tanan mo na malicious na intention, pero it's kailangan nga i-prove pa na sa ROM, no? Nga siya bagyod ang nag-post.
5: So, kinahanglan na po ng NBI? Attorney, kinahanglan na po ng NBI?
4: Authentication, yung mahitabo.
3: Pero hilo mo kayo si Pia Cayetano, hanggang karoon na gusto ko aminaw kung unsa iyang tubag niya.
4: Pero ang nakita man ko na ito, di ba, Rob? So, bisan pa, assuming nga dili siya nagbuhat itong video. Mm. Kaya posible, dili magiging siya. Pero ang pag-post man ko niya,
3: yung
4: naimalis kay Senator Judge man ko siya sa impeachment trial.
3: Mm.
4: So, marang napakita na siya o kanang bias o partiality sa mga presentation.
3: Mm.
4: Tapos, dili na itong parang unusual ko ba nga, no? Ihama nang i-present, i-post ng mga video na may live man itong anong tabo.
5: Naghan man na nakakita.
4: Kaya, bago man ang mga tao, nga unsay background itong anong tabo dito sa impeachment trial.
3: Mm-hmm. Another thing, Tony, si...
4: Disbarment sa inyong room.
3: Mm.
4: Kasamang good, ang purpose mo rin na itanggalon siya bilang...
3: Abogado.
4: O sa ka-abogado.
3: Mm. So, dili na siya makapractice.
4: Yung mga ethical standards naman good na gitawag ng mga code of professional responsibility and accountability. Mm. So, nga ginasunod sa mga abogado. So, na yung mga canons diha nga ginasunod sa mga abogado kung nga kung dili, hindi mo masunod. Bilang usa ka abogado kay dili lang man
3: officer of the court
4: sa dili lang man dealings nimo sa imong mga private practice ang natan-aw diha kung dili ang imong mga public nga dealings. So mo na pwede nga maging basihan sa disbarment code or kumbaga castigation kastigisan sa Supreme Court kay kana mangod inaagi mangod na sa Supreme Court kana mga butang.
3: Mm-hmm.
4: So pension.
3: Sama kang falsis. Attorney falsis.
4: Oo, so, para kay Gadon.
3: Gadon, oo.
4: Sa iyang mga pronouncement, i-atake niya mismo ang Supreme Court. So, depende sa gravity sa mga acts na nibuhat sa pabugado.
3: Mm-hmm. Nadungog din mo ka itong attempt ni Senadora Laila De Lima ang mag-opening statement nga gibara sa judge, sa Senator Judge Escudero.
4: Wala kay gud ka get adto ron kay dito na busy kadto nga time.
3: Mm.
4: Pero sa ko na is normal ra man pod na sa ka presiding officer nga you have to call ang attention sa naga kontinuha sa ground.
3: Mm.
4: Kung halimbawa ang imong time nag-lapse na kay imaw mong mga tanaw niya ang proceedings niya usahay dili na relevant po ang imong mga ginapanulti niya mura na na kay gasulti ka na o mga kanang conclusion na walay basihan ana doon
3: conclusion so, of law na,
4: sa oo question sa of law nga kung kay siyempre ang sa mga proceedings nga naman doon, sa mga court proceedings, ang ginatanaw mong doon diha, anong na ay mga witnesses nga ipresenta ni mo, tungkol kay you have to know kung unsa yun ang tinuod, sa apak, niya, sa ang matinud-anon sa mga allegations. So, usay kung mo sulti ka o tanang ino nila, questions of law, naanana siya sa korte pag determina kay there's a presumption na ang judge kabalo sa balaod o ang mga lawyers mo kabalo sa balaod so dili na kinahanglan nga imong isulti kumbaga diya sa proceeding.
3: Mm-hmm. Ginaingon mo na ano, sa korte ang pagdetermina but how do you look so, at the
4: balaod nga applicable in some so that's questions mm-hmm. of law hindi matawag nila.
3: Mm-hmm. Attorney, how do you assess the impeachment court considering in the past what is sa layman unsa tong noticeable is sa una kini sila magsuon nga Cayetano Ruben Padilla or kini mga DDS nga tinagurian nga DDS diha sa korte kanang pronounce kaayo ang ilahang mga statement nga naga
5: showing colors.
3: Depensa gyud sila sa busy presidente but in fairness sa ato ang tanaw ako nga nag-observe pod recently medyo nag-mellow sila. Para sa imuha, how do you assess the impeachment court in general including specifically ang pag-handle ni Ches Escudero as presiding judge?
4: Generally, mayo ang pag-handle sa proceedings ni sa presiding officer o mapo na ang ato ang problema sa impeachment proceedings sa room no kay siyempre nay tabo nga kanang imbis nga clarificatory questions na may tabo sa presentation sa mga witnesses mura instead naghahatag na og mga conclusion ang mga senator judges na which is siguro wala pas kayo nila nasabtan ng ilahang
3: papel
4: sa proceedings nga as much possible dili lang dapat clean kumbaga appearing as impartial dili lang impartial kundi appearing as impartial dapat ang ang mga judges.
3: Mm-hmm.
4: So inga na ang nakita nako og nakita po nako nga medyo paspas na po ang proceedings kumpara atong mga sa umpisa tungod kay siguro mga papapod ang presiding officer o ang kumbaga naapay murakhat pa ang mga parties
3: nagtantsahan pa
4: oo tantsahan pa. So I hope na magpatuloy-tuloy na o ano, smooth na ang ano proseso.
3: So nahuman naman gyud ka tong presentation sa Article 4 which is grave threat as a condition or as a case that will erode the public trust. What do you think?
4: Betrayal of the trust.
3: Betrayal of public trust. Did say imo assessment na aduna ba gyoy ano probable cause that indeed na betray ang public trust because of that threat?
4: Kung makita nimo room na bibag ilang gina sa ilang application sa prosecution, ginapakita nila dito na kung unsa ang mga accusation sa BP president, so admitted ng siya isa siya sa mga higher official sa public. So tapos ang gina-establish ng gina akong tanaw is unsa ang mga acts ba na dapat dili angay sa usa ka higher public official. So not necessarily nga gina imo i-prove na naagoy grave threat nga nitabo. So kumbaga isa lang sa ka-elemento nga panahon siya sa usa ka administrative proceedings dili sa tan-awon sa usa ka criminal nga case. Kaya sa criminal case magod ka nang ang imuhang tan-aw ang imuhang kanya ang imuhang guidelines or standards is kanang proof beyond reasonable doubt na ang required. So mao to nga ingon ni Ruby nga kina maimuha lang magkuha nang ka mag-create lang ka og doubt posible nga munaog ka na. Pero sa ingon ni mga ano magod nga administrative proceedings convincing substantial evidence na

0: threatening pattern. Ang akong pangutana, attorney, i-dovetail na ko tungod kay gaingon ang mga pro-Sara pod nga dili man ni question sa betrayal o public trust, kay nag-trust man gihapon ang public, kay doon naman yung survey nga nagawas nga taas ang rating gihapon ni Sara, so nag-trust gihapon ang public. Will this have an effect kining survey vis-a-vis sa katunga kahitabo sa trial, attorney?
1: Kay kung nga na ba na atong basihan, Rob,
0: ka na mga survey,
1: mga boto.
2: Hindi na ito mag-trial, mag-survey na lang ta.
1: Hindi na ito mag-trial, yes na na. So, dili mo ni, parang butuhan, ang ano, dili mo ni, dili man ang mga tao, ang jury, nga, dili po ang tanan, nga mo boto, kasabot sa proseso, sa proceedings.
0: Pag wala na nahitabo, attorney, no?
1: Okay, applicable nga balaod sa tingnan nga proseso.
0: Kana ang kulang kay karandang, attorney?
1: Natay korte. Natay korte nga mo hear, mo conduct o proceedings kay nga na nga proseso o under sa atong mga balaod, under sa atong konstitusyon. Kay kung nga na malang tanan nga pag-judge na to, Bati sa buto, ang kinahanap pang mantag-turte, umauna. Diba? Mm.
0: So, eleksyon no, na lang.
1: Oo, mag-eleksyon na lang ta. Tapos wala na tayo makonvicto ba, ma-acquit, base lang sa eleksyon.
2: Mabrul. So, mabrul ang mga itabod ni attorney. Gubot, mabrul.
1: Dili na mao ang, dili na mao nga, tama nga, nga proseso nga or pagdetermina sa guilty o conviction sa usa ka akusado.
2: Attorney, ang struktura or proseso ni aning impeachment sumala sa ilang nakasabutan is magpresent ang prosecution sa humanuntan na yung presentation sa tanang articles 1 to 4 or however is the sequence, no? Pero kini si Senator Judge Bam Aquino nag-propose nga basig pwedeng humanun usa ang usa ka article, like for example kining grave threat, mag-present ang prosecution, pagkahuman mag-present pud ang depensa, kay ang iyang ingon nga para makita yun unta nila, di pa nila malimtan ug mahuman gyud ang usa ka artikulo, usa mo adto sa pikas artikulo. Gisuportahan kini sa prosecution apan oppose kini sa defense, sa imuhang tan-aw. Asa bay maayo gyud unta ug unsay basihan, aduna bay igo nga basihan ang depensa nga ilaha kining gibabagan?
1: Sa kani isa ro matter of procedure nga ang magbuot ani ang Senate mismo, kay sila may gabuot sa rules of rules nila. Ang ako tan-aw, kung ako personally pangutan-on, mas maayo nga pagkahuman sa usa presentation sa prosecution, no present dayon ang defense. Kaya no,
2: presko pa.
1: Mas kon magod, mas fresh pa ang huna-huna sa judges ba. Kaya dili po talat ang mga presentations. Kung mag-focus gani sa usa ka article, kay kung halimbawa ka humanon mo ang mga ang prosecution, tapos karon present na po nimo ang depensa, ako pa na medyo magdugay ang procedures. Kaya kung tanaw ni mo nga, halimbawa, so sa article, kung tanaw ni mo strong ang evidence, then pwede na ganun nga mo judge dayon ang mga judges. Nga na ka-proceeding. Kaya naman ang presentation. Tapos, mabuhat na dayon, pwede nga ma-prepare na dayon sa mga judges to ang ilang mga, naman na sila mga technical staff. Ang technical staff. So, pwede na nila ma-draft daan ang
2: ilang desisyon
1: sa bawat article. Oo. So, while nag-ongoing ang proceeding sa other articles.
2: Nindot, sad. Tama, sad. So, attorney, daghang kasalamat sa iyong panahon ng igahin na si, 40?
0: Yes, wa na po ko'y pangutana, attorney. Amo na lamang ginapasalamatan ang imuha.

0: kaandamon sa matag panahon nga ginatawgan ka aron madunggan ang legal luminaries?
1: Wala sa payan, Rob, all the time.
2: Mm-hmm. Lagi salamat, mga katinig mo ka to si Attorney Jojo Alabi, ang ato ang suki. Mga katinig, atong gihisgutan lagi kining mga panghitabo dito sa Senado. O yes. Matud pa niya, murag pareho may ugano nagka ano
0: nagkatugma mong duha
2: nagkatugma ni
0: magka wavelength di siguro. Basta tagreaction ning anak siya kahapon ang aking observation, direct examination lang ng prosecution ni wave ng depensa yung kanyang pagcross at senator interpellation lang ng kunti. Medyo mas mabilis. No, so nag-observe good. Salamat sa pag subaybay.
2: Mm-hmm. Tinuod na. And hopefully mas mo paspas pa yun. Unta.
0: Yes.
2: No? Aduna na po yung mga ginakonsider sa prosecution nga witnesses nga nakalista nga dili na nila kinahanglan ko no, na i-present. Pero we have yet to know i-manifest man nila ni sa ano, open court kung kinsa ning mga nakalista nga witnesses nga ilahan ng i-forgo. But mga katinig, usa kita magpadayon ato sa nga hatagan 40 og pagtagad kini atong pipila ka mga pahinumdom.
0: Yes.
3: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes.
4: Blood sugar level sa
0: Serpentina Plus. Sa mga mangdakupay na to.
4: Taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus herbal capsule.
5: Tungoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Yan hadlok ko kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na ko siya serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pag tumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
6: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca, Sambuanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
7: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
8: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kaya akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manasya, kung makainom ko analagsik, yun akong lawas or minti. Kaya lang lihok yun sa balay ba, mainom na nagulang akong bana na pagpahuli sa gubibi bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay itong pamati.
4: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: 45 minutos sa human mulabay ang takna sa Alasais, mga katinig. We are back. O ganan sa linya? Nana ba? Ginapang kumutan sa ito ang kauban dere. Nga makontak ang ato ang tinig 30 o tinig 24. Asa nakaha ka mo karon 30 o 24. Basig nakamonitor mo, paabot si 40 sa inyo ha?
1: Yes. Kay ugunsa na po inyong dalang produkto diha. Labi na kay ulan-ulan dos. Daghan ang murabag kinhanglag haplas. Kay nang hubag ang arthritis. Ang arthritis.
0: Gisgutan na ito ng kwan ba? Paksilika? Kapila na ito ni gisgutan na katulo na if I'm not mistaken with Reneco, with Professor Rulan Simbulan.
1: O kagahapon kami luloy, si Professor Bilino po, nahisgutan po na mo.
0: Pero, nahibong ang katawang Pilipino kay ang
1: atong
0: Vice Presidente, wala kabalo o gonsan ng paksilika. Dili ito, ano ha, legit tong video ka na nagagawa siya, gipangutan na siya sa GMA reporter kung unsaya ang comment niya ning paksilika. So apparently paksili so wala ko baloan na dili ko mag-comment. So this is a very important issue, a vital issue, kay dako kay ning issue ginisgutan na sa tanan og daghan na pod ang nagpagula sa ilahang mga pag protesta pag-oppose ni aning paksilika. Panang ato ang vice-presidente, ang tun karon o pa siya kabalo, unsa nang paksilika. But mga katinig, usa kini ka conglomerate of 30, matod pa
1: countries.
0: Sa review ni, research ni 40,
1: with US as the lead.
0: Conglomerate of 30 countries. Initially, ang atong balaan was only 20 plus, but sa research ni 40, niabot na din ni og 30 ka mga nasod. Usa ka conglomerate na nga magtukod og usa ka dako kayo nga processing.
1: IT hub, no?
0: IT hub. Guwas nga IT hub, production, ano siya, manufacturing plant siya of
1: military
0: chips.
1: Yes.
0: Military hardware. Dito din sa Pampanga, sa dating Clark. Mao nang nagaingon ang uban, nagsugod naman kinana may mga buildings. Actually, ang dating Clark Air Base, mao na ang ilang ginataget. And this is
1: 4,000 hectares na plains.
0: 4,000, mabing 2,000
1: na. 4,000 dos, unya, that is equivalent to 16,000 acres.
0: Wow.
1: No, so, 4,000 og na ay mga gitamnan diha dos og. Mm-hmm. Bugas, humay.
0: Humay.
1: Oh, yes.
0: So, na yung mga, ano po diya, mga farmers yun diya, siyempre.
1: Maong na ay protesta o organisadong pagliok tungod kay Panginabuhian Manila ang nakataya dos.
0: Mm-hmm.
1: Pero ingon po sa presidente, trabaho ni.
0: Importante, ang importante dori nga mga ano kaabkibat na issue. Well, of course, tinuod trabaho kini, pero ironically, sige, makatrabaho sila, pero ang isa diha ang i-develop nila ang artificial intelligence.
1: Yes.
0: O gabalo kita, ang akining anti-artificial intelligence in the future will reduce human ano intervention sa tanang
1: human connection kay mga robot na imo lagi niluloy gapon mga robot na atong kadil ani mga chips o gano
0: and aduna ni security og environmental concerns but ato kanang palaluman og hisgot gamay unya kaubang 40 kay nana sa linya si 30 og si 24. 30, welcome, maayong buntag sa inyo, asa mo karon?
2: Salmot sa Dinig ng Bayan. Salmot aron mudaog og premyo. Dinig ng Bayan sa 102.3 Joy FM.
0: Again, 30. Oh, morning.
3: Yes, good morning. May buntag sa mga tigpaminaw. May buntag katinig ka bang Karumi o Karubi?
1: Yes, may buntag ninyo di ha?
3: Yes, Karubi. May buntag sa ito. Pero no, sa atong pansuroy-suroy, sa atong pagbaktas diri sa kilala, market, doon ay pwesto diri nga naglangog-langog ang iyang radio. Namino siya 102.3 Joy FM. So, atong pamakanoon si Sir, no? Anong, namino sa Joy o ang pangalan niya o sa Gaza. Sir, si pangalan niya.
4: Ako dahil si
3: June Baloran diri sa Makilala sa may barangay Poblacion. Diri sa among balay na sa atbang sa balay sa among mayor diri sa Makilala, sa Kalanta Street.
0: Si inyong mayor si Kuano, kinsa ganit?
1: Armando Kibod.
0: Armando Kibod. June.
3: Ako sana ito ka sa nagagamit sa Bilongga Gold nga capsule. Maayo yun ang Bilongga Gold capsule kaya akong kalawasan medyo na murag gaan na kayo pamating ba?
1: Pareho ginitaan eh.
3: Ginagamit kay nagunggan mga kawin nga sa buwan. Mga sa pag-testing na to, murag nihangay magun, huyo na akong lawas ka buwan. Paggamit ako ani.
0: Yung sa tayo kibati ni mo dyan sa dihang wala. June.
3: Umakasakita sa pihil, mga kuhan, mga parang talapiyan sa lawas sa pihil. Kaya kaya kung trabaho mo, kung ako siya, surisuroy mo, kung ako trabaho. Una sa'yo, maulanan, initan, wala, sakit kaya kung mga kabalapiyan, mga poto, mga nanonan ako, nagtumadyo ko sa capsule na Bilongga capsule, katong Bilongga Gold. Maayo yun. Isbit tayo.
0: Ang sa'yo trabaho ni mo dyan, nag-suroy-suroy man ka.
3: Ano po kong kape, kanong trinuan niya kape?
1: John.
3: Yung sa kwanti, ayun ang kape nila.
1: Rafi Jr., ang sa'yo trabaho ni John?
3: Kapiyaki, kanong kapiyaki.
0: Wala sila yung monitor? Nawa yung monitor niya?
3: Naanaman.
0: Ah. Sige. Ingon si John.
3: Hinay.
0: Aha.
3: Okay na.
0: Aha.
3: Salamat po sa JFM nga na ko napaninawan kay ugwa ko na kapaninaw sa JFM. Pimintin ko na kapaninaw ko sa JFM.
1: Si Mami Joy. Ito
3: ko na pinakuanan ang kining Bilongga Gold na capsule. Moto nga akong ditestingan, ay, tested yun sa rayo. Kaya akong kalawasan, bro, nandaan yun akong paninaw.
0: Okay. Dangan salamat dyan. Unsa dahil mong trabaho dyan? Nga gasuroy-suroy man ka? Pwede ka mo apply anong suroy-suroy?
3: Steel na kung trabaho, steel, gasuroy-suroy.
0: Ah, steel.
3: Tapos yun akong trabaho ba? Sa'yo, maulanan lagi. May panikinit, ulanan. O na akong pamatis sa akong kulawa sa mga steel. Ako ito ba? Tapos ka ay abarbugat.
1: Oy.
3: Ito na katuman po, Bilongga capsule nga gold. Murag, narang-arang yun ako pamati. Moto nga, ako ay pong gigamit yung maninti kaya mo lang maayos yun siya.
1: Kuyaw okay. Di ini dos, no? John, murag ko anday na pangontra ko ani mo, pangontra trangkaso kay maulanan initan, ligon gihapon.
3: Mawag yun, pangontra na ko kay sa kong pagtumarani, kaning Bilongga Gold. Murag, nagaan yun ako pamati ba mo nag sa kong panigaroon nga security size mawag yung kabag-abag ko na kung sa kong panginaboy nga sa kong kakapo yun
0: June
3: kalawasan
0: June okay. Hello June
3: salamat yun sa Bilongga Gold
0: June line po yun to June nagamonitor ba ka sa impeachment trial kay Vice President Duterte? Hello.
3: About sa impeachment sa atong pang-gobyerno karon.
0: Gumonitor ka?
3: Ako lang masulti yun sa kung ang tinuod lang sa ilang pagkakal kay Looy nagyod kayo ang katawan din sa Pilipinas na binigod na mong makapupres sama na mo.
1: Yes.
3: Na may mga ayuda o sa'yo na nga bote rin pero ginapili raman po nila.
0: Katong doon lang sa luwag?
3: Para sa mong pobre.
0: Katong doon lang sa luwag ang ginahatagan ng ayuda?
3: Mawagin lang siya, barbaro lang siya.
1: So, dili yun paigo ako, ang ayuda?
3: Ako, tinawag ng pobre, dugay ko. Sa dyan po, kalamanupyo din nga. Kami rin mga pioneering din sa Makilala. Mga Baloran, apelido.
0: Kung saan mo si Rudy? Baloran.
3: Ako rin igagaw sila, kanong igagaw na ito, mga yung anak eh.
0: Sige.
1: Pagkape na lang yun po dyan. Dala kagkape na apakay Bilongga, immune booster.
0: Mga plus na pugyaki.
1: Mga plus oil. Food. Huwag mo ingon siya rondos.
3: Kape din na kupiyaki.
0: Kupiyaki, sige.
3: Okay.
1: Yes.
0: Trenda. Unsa inyong unsa ipahalipay ninyo kay June?
3: Ang nagawagan ni Sir at sponsor na turun, siyempre, Bilongga.
1: Wow. Adang
3: ko kayo nakapabang sa iyan. Padangit siya niya. O, kaling ko piyaking na kailangan.
0: Mm.
3: So, nakadawag so, siya. Kung naninaw siya, o nagamit ko siya, yakit ka
0: ba? Dubli-dubli yun ba?
1: Yes, triple pag yun. John, triple pag yun tungod kayo nakita nato, no? Sa imong pronouncement nga, naakay taas nga kahimat ngun. Sa nagakahitabo. Tama to. Ang impeachment dapat para ni sa mga katawhan, no? Dili sa kung kinsang politiko, pero dapat ang pinakasentro ni ani maugyod ang para sa katawhang Pilipino, labi na sa naglisod.
0: Mm-hmm. Tayo na.
3: Okay. Salamat po. Akong biyanser pero, no? So, kauban akong partner sa pagtuloy-tuloy si Tinigdan niyo po na ni Kenny si Pinigfriend sa Dini Rapping para sa Tinigdan bayan. Ganyan, salamat.
0: Daghang salamat po, 30-24. Unta. Sana all. Gasuroy-suroy. Anyway, 40? Ang, naibungong po ko aning, kaning splice
1: nga video.
0: Nga video. Kaya nga nung kinahanglan siyang himuon ni Senator Pia Cayetano.
1: Gani, no? Di ba na out of proportion si Senator Judge, no? Labi na kay kaakibat, dili lang siya senador, sa kasamtangan, iniglingkod nila dos para sa impeachment trial. Huwes ka nga dapat i-dislodge ni mo tanang biases ni mo. Hindi ka mo ingon
0: na... ni mo.
1: Oo, ipadaplinsa. Kay, kabalo man ta, naamantay kanya-kanyang tinuuhan, pero the moment mag-isuot ni mo ang roba, kanang violet nila dos nga suot, nagpasabot na nga tabula rasa, blanco sa mo. Kay ang ebidensya inyong iway, no? Pero kung naanadaan niya, ino pag yung ipahalata, imuhang bias, aw magkaroon gyud og pagduda og mamahimong dili credible ang tibuok body.
0: Blanco ang panghuna-huna. Yes. Tabula rasa.
1: Yes.
0: Murag bata. Ginaingon. Murag bata nga wa pay sulod ang utok.
1: Yes.
0: So kana ang nahitabo mong gudere kay murag si Attorney Alabi ganiha wala gyud saka subaybay kaayo ni anino nga panghitabo, pero ang istorya dere sa dihang nagcross sa murag dili man siguro cross ang tawag na diha ko na sila ay interjection ang mga senator judges dito sa pag present ni Congressman Jok, no? Sa presentation ni Congressman Jok,
1: ni Chel?
0: Chel Jok, no? Question siya ni Cayetano, unya ang pagguwas ng question ni Cayetano is kadtong una related sa usa ka jurisprudence sa Jokno versus someone, which is actually a kaso sa iyahang amahan ni Chel Jokno, the late
1: W Jokno.
0: So nga nahimong judge si kini si ang amahan ni Chel Jokno is the first and only abogado nga wala nag-review pero nipasa sa bar. Tungod kay atong panahon nga unta mag-review siya, adunay giyera. So pagkahuman sa giyera, nag-petition siya sa Korte Suprema nga pa take siya og bar og gabi yun kay nag-top pa siya sa ano. So kining gisgutan nga kaso diri about ni sa warrant of arrest, no?
1: Versus subpoena.
0: So gigamit kini ni Cayetano para i-stress nga dili basta-basta nga magpaguwas ka og mga ebidensya. Kay mo lagi na katong rule on warrant of arrest, pero ingon si Jokno nga dili man kay dili man ni warrant of arrest kundi kini subpoena ang warrant of arrest. Medyo kuani
1: medyo abrasive ni Dumay.
0: Abrasive. Tungod kay bisag asa sa imong balay. Sudlon, no? May mga law enforcers na may mukuha, mangita sa mga
1: ebidensya.
0: Pero sa
1: sampina,
0: ang mga ano, ikaw nga tagbalay, mauy mo dala sa maong dokumento ang ipangayo sa korte dito sa ano korte, no?
1: O so, dili tungod kay gipasabpin ha, buti pasabot pag-abot na sa korte, sa impeachment court, tanang dala nimo, appreciated nga mamimong ebidensya. Himayon pa dos, asa din hi. Magmarkings pataog na ang depensa na ang ano ang prosecution.
0: Pero what is contentious dito sa statement other sa pag-splice ni ano ni Piyak Cayetano is katong portion nga ginaingon no si Jokno nga ihang giputol no nga mura og giamin ni Jokno nga wala sila ebidensya naga fishing expedition sila. Pero the truth of the matter, nag-explain si Jokno nga dili tinuod nga wala may ebidensya og ano yeah. Naga fishing expedition.
1: Kung imong ikat to your favor or unsay gusto nimong ipagawas, you did not get the whole context nga kinahanglan nimong i-present, there could be malice. No? So mauna ang ginaatubang karon no nga sitwasyon ni Senator Judge Piyak Cayetano no. Pero unta dos naa na sila yung mga trolls ngano kinahanglan nga ikaw gyud, you are the principal kumbaga no.
0: Tinuod gani.
1: Ikaw gyud ni himo ni ana.
0: Among trolls na lang unta to.
1: Oh tapos naapag gyud kay kuan oath of office kay abogado ka. So nahit nimo ang ethical standard sa imong profession, no?
0: Na siguro yung mga abogado sila, na siguro yung mga unguarded moments, no? Nga
1: usahay pag emosyon na manguni mo ang mo play.
0: Ma-realize mo, humana.
1: Uy, humana di ay.
0: And then the same is true.
1: Cross the line.
0: The same is true with Senator Marcoleta.
1: Yes.
0: Kasi ang una ka lang ihang kaso kuan mo na electoral case man na dito sa Commission on Election sa pero naabsuelto siya tungod ang iyang depensa nga ng 75 million nga kwarta nga
1: kumidawat. Di man na.
0: Dili during the campaign period.
1: So, nahimo na po hinuong bribe money na po.
0: Nahimo na hinuong plunder.
1: Plunder, no? So, anyway. May mga butang yudos nga pag di nimo usahay opportunity, naagyoy, sabay tawag ana, kanang the loss of the earth. Nga dili ni mo mabantayan, nisimplang na di ay ka, no? So, wag yung kumo. Just do what is just, what is right. No?
0: Do good to everyone.
1: Yes.
0: General rule. Yeah. Anyway, wala na kita oras sa alas 7:30 na?
1: Yes, alas 7:30 na. Lampas na ta, pero siyempre ang atong pag-awhag, akong usbon ang impeachment. This is a mechanism of accountability. Dili sa kung kinsang politiko nga ato ang gidapigan o gipangga kung dili para sa kaugmaon sa ato ang mga kabataan nga mahimong limpyo ang atong panggamhanan. Kini si Tinig 40, Ruby Padilla Season.
0: Tinig 2, sa Romy Luzfa, nag-iingon din. Salamat sa iyong pakiguban ka na mo. Ugunta, dili ka mo makuli nga makiguban ka na mo sa tanang higayon Lunes sa hangtod Sabado alas 6 hangtod alas 7 sa buntag. Ayaw ko maghawa kay masunod ayon ng ato ang alas 7 balita. Kauban si Kaloy Rosario. Maayong morning kanato tibo.
4: Ay, unsaon mo ni uy?
5: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
4: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani nako kay nag-absent tamang gud siya sa klase.
5: Ah, mao ba day, Mads?
4: Ula gi, Pads. Na kini balaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
5: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
4: Uy, nindot lagi dira, Pads. Unsa pa yoba nila nga serbisyo?
5: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
4: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
5: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
6: Heart
4: Brightwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
6: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
4: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong makontak sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.

4J Solarista. Nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: mga kalumunan ko at imano nato yang kanaton panglawas inumdumo nato pirmi yaman ang kalusugan ingatan kapital nato yang kanato lawas busa ampingan nato kini salamatay.
1: Ang Joy FM, Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
2: Itama po niyo mga orasan, oras ganap na ang alas 7:09 na.
1: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
2: Sa muli sa magandang umaga, tinig 4, Loy Rosario maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Huwebes at 30 sa buwan po ng Hulyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Panggalmay, Misamis Occidental. Headline. Sa ulo na ating mga pangunahing mga balita, isang magsasakapatay, isa pa sugatan sa naganap na inkwentro ng mga armadong grupo kahapon sa Matalam, Cotabato. Headline. Miyembro ng sindikato na nagtutulak ng ipinagbabawal na droga na aresto sa ikinasang anti-drug operation sa President Rojas Cotabato. Magsasaka inaresto ng otoridad matapos makuhanan ng dalawang granada habang nagsasaka sa kanyang sakahan sa President Quirino Sultan Kudarat. Top 1 most wanted person sa provincial level sa Davao del Sur na aresto sa ikinasang warrant operation. Mekaniko patay matapos itong barilin sa Tagum City kahapon. Headline. Dalawang magkasunod na pagyanig naramdaman kagabi sa Davao Occidental. Headline. Samantala, sangkot sa pagtutulak ng pinagbabawal na gamot na miyembro ng Municipal Disaster Reduction and Management Council na aresto sa Sinacaban, Misamis Occidental. Headline. Detali ng mga balita susunod na.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Mapalit na sa mga butika.
5: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
6: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mang need pud ba nato nang mga inanang abagay po no. 3 years na. So kapag panganak na ko nang kuan, mo sa manintaw hana ni oy.
5: Unya, unsa imong gibuhat?
6: Katong ganado. Di ba inom na sa imong bana? Uy, inom manguhit naman.
7: Pero pag take o ganado,
6: na, yung tapad naman po. Panang naman mami.
5: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
1: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
8: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
9: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
8: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
10: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.
2: Ganap lang alas 7:13 ng oras at ngayon sa detalye ng ating mga pangunahing mga balita. Patay ang isang magsasaka at sugatan naman ang isa pa matapos na naganap ang labanan ng mga armadong grupo kahapon ng tanghali na umabot ng bandang gabi. Naganap ang insidente sa Barangay Estado Matalam, Cotabato. Kung saan nagsimula alas 12 ng tanghali, nakilala ang nasawing magsasaka na si Elmera Biahante, residente ng Sitio Ismar. Nabatid na ang naturang biktima ay pauwi na sana sa kanilang tahanan mula sa kanyang sakahan ng ito'y tambangan ng mga armadong grupo. dito, isa pa magsasaka ang tinamaan ng ligaw na bala na si alias Nonoy na kasalukuyang ginagamot sa ospital. Natigil lamang ang kaguluhan bandang alas 6 pasado kagabi nang rumispundi na ang mga tropa ng Matalang PNP kasama ang 40 Infantry Battalion Philippine Army habang nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon para matukoy kung sino ang responsable. Naniniwala mga otoridad na posibleng may kinalaman sa alitan sa lupa ang motibo ng naturang krimen. Alas 7.14, samantala na aresto naman ng mga otoridad sa President Rojas Cotabato ang isang miyembro ng sindikato ng iligal na droga sa ikinasang anti-drug operation sa Puro Kasai sa Barangay New Cebu, President Rojas, kahapon o bandang gabi kung saan si alias Boy. Ay naaresto ito ng mga tauhan ng President Rojas PNP sa tulong ng Cotabato Provincial Police Office, Provincial Drug Enforcement Unit. Dahil naman sa bisa ng search warrant na nagmumula sa Regional Trial Court Branch 23 sa Kidapawan City kaugnay ng paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Naharap na ngayon ang naturang suspitsado sa naturang kaukulang kaso. Samantala, naaresto naman ng mga otoridad ang isang magsasaka habang nagsasaka sa President Quirino Sultan Kudarat Province. Nabatid na tumanggap ng report ang President Quirino PNP na may isang magsasaka na nagdadala ng granada habang ito'y nagsasaka sa Barangay Kalanawi 2. Nang ito'y sitahin ng mga otoridad at tiningnan ang kanyang sling bag, nadiskubre ang dalawang hand grenade. Ang naturang magsasaka na si alias Pedro, 55 years old, ay kasalukuyan na nakapiit sa detention facility ng President Quirino PNP at naharap naman sa kasong paglabag sa Republic Act 10591. Na-recover sa kanyang sling bag ang isang MK2 High Explosive Fragmentation Hand Grenade, isang PRB-423 High Explosive Fragmentation Hand Grenade. Ligtas naman na ito'y nasa pangangalaga na ng Sultan Kudarat Provincial Explosive Unit ng PNP. Alas 7.16 ang oras. Samantala, balita mula naman sa Davao del Sur. Sa Davao del Norte, naaresto naman ng mga otoridad ang isang most wanted person sa ikinasang operasyon sa Kapalong alas 12 ng tanghali kamakalawa. Ang naarestong suspect, si alias Iboy, ay naharap pa sa kasong murder kung saan walang piyansang inilaan para sa kanyang kaso habang ito'y nakapiit sa detention facility ng Kapalong PNP. Nabatid na na-monitor ang kinaroroonan ng naturang suspect sa kanilang lugar kaya't agad isinilbi ang naturang warrant of arrest. Siya ay pito sa top 10. Siya ay top 1 most wanted person sa kanilang lugar. Samantala, balita mula naman sa Tagum City. Patay naman ang isang mekaniko matapos ito'y pagbabarilin. Alauna 30 ng madaling araw, kamakalawa sa Puro Kasai sa Lower Apukon, Tagum City. Ang biktimang si alias Jello ay natutulog ito sa kanilang tahanan nang pasukin ng hindi pa nakilalang dalawang mga suspect at dito'y pinagbabaril. Wala ng buhay at nakahandusay na sa loob ng kanilang tahanan. Ang naturang biktima na ito'y datna ng kanyang ng mga otoridad. Na-recover naman sa crime scene ang ilang basyon ng .45 caliber pistol, isang improvised tutor na ginagamit sa paghihit-hit ng ipinagbabawal na droga. Sa ngayon ay nasa porinarya na ang katawan ng naturang biktima. Samantala, nagpapatuloy naman ang ginagawang investigasyon. Pinaniwalaan naman na posibleng may kinalaman na sa iligal na droga ang motibo sa pagpaslang sa naturang mekaniko. Sa Misamis Occidental, naaresto naman ang isang tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ng Sina Caban dahil sa pag-sideline ito sa pagtutulak ng ipinagbabawal na gamot. Ang naturang suspect na si alias Dodong Ay nakapit na ngayon sa sinakaban na PNP at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 na recover sa kanyang pag-iingat ang malaking halaga ng Cebu. Nabatid na ito ay matagal nang isinailalim sa surveillance operation dahil sa kanyang pagsasideline sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Sa Osami City na aresto naman ng mga otoridad ang isa pang sangkot sa pagtutulak din ng ipinagbabawal na droga sa ikinasang operasyon sa Purok 1, Barangay Karangan, Osami City, kahapon. Nakuha sa suspect na si alias Cyril ang ilang gramo ng shabu na nagkakalaga na o mayroong market value na 15,000 pesos. Kasong paglabaga sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang isasampa laban sa kanya.
8: Wala na musugmat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digo City, tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
7: Mawadaan ko o puso, matumba lang ko o kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil. Mm-hmm. Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag-inom na ko ana, Bilonga, ang pinakadugay 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested, yun na ko.
8: Maong ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
11: Gipamatud ani Dani Labrador, taga Kidapawan City, nga epektibong makawagtang sa mga hubag-hubag ang Bilonga Gold Herbal Capsule.
12: Magkakaungkog ka ng mga witson, mga balbakwa, basta mga baka. Motokar ginakuha ang arthritis. Pero kada ito nakainom ko Bilonga 3 times a day, sulod sa isa kasimana, naayo dayon. Wala na ito akong hubag sa tiil.
11: Yan ang Bilonga Gold, mga higala, no? Sulay ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
8: Ganahan mga pi sa Kofiyaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
13: Nagapangapi ko Kofiyaki 7-in-1. Sukat pag sugod na ako kinamara, nindot na akong paminaw. Niya, taas na ko kristensya. Bati na ko sa lawas, nawala na.
8: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.
2: Ganap ng alas 7.30 ng oras sa dagdag na mga balita mula sa iba't ibang panig ng Mindanao mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ulang Eco Agri Nutri Exhibit at Cooking Contest matagumpay na naidao sa Manay. Samantala, Tourism Office sa Baganga nagsagawa ng orientation para sa ligtas at inklusibong turismo. Mga detalye na balita mula kay kasamang Jam sa Palma Hill.
14: Patuloy ang People's Administration ng Mati City sa pamamagitan ng City Engineer's Office sa pagsasagwa ng araw-araw na field operations at preventive maintenance upang matiyak ang maayos at ligtas ng mga kalsada at pampublikong pasilidad sa lungsod. Kabilang sa mga isinasagawang trabaho ang pagtanggal ng mga sagabal sa kalsada, paglilinis ng mga kanal, paggapas ng damo sa mga pampublikong lugar at pagkukumpuni ng mga pasilidad sa City Hall compound. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng mga hakbang na agad matugunan ang mga suliranin sa imprastruktura at mapanatiling ligtas at maayos ang mga pampublikong pasilidad para sa lahat ng Matinyan. Samantala, nagsagawa ang Tourism Office ng Baganga ng Barrier-Free Tourism at Child-Safe Tourism Orientation kahapon bilang bahagi ng pagpapalakas ng ligtas, inklusibo at accessible na turismo sa lungsod. Sa pangunguna ni Ma'am Juliet Bonday, isinama rin sa aktibidad ang Basic Gender and Development Training upang palalimin ang kaalaman ng mga kalahok sa gender-responsive governance at inclusive na serbisyo. Pinangunahan ng mga resource speakers mula sa Department of Tourism Regional 11 at Baganga Sub-Office ang talakayan tungkol sa tamang pag-aalaga sa mga persons with disabilities, pagprotekta sa mga bata laban sa mga pang-abuso at eksploitasyon sa turismo at kahalagahan ng CAD sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyo. Dagdag pa sa mga balita, Matagumpay na idinaos ang kauna-unahang Eco Agri Nutri Exhibit at Cooking Contest ng Municipal Health Office ng Manay sa Municipal Gymnasium kahapon. Plus sa mga barangay ang kanilang mga lokal at masustansyang pananim, prutas at gulay. Tinanghal ng kampiyon ang Barangay San Fermin, sinunda ng Barangay Del Pilar bilang first runner-up at Barangay Guza bilang second runner-up. Tampok din sa programa ang cooking contest kung saan naghanda ang mga barangay health workers ng appetizers, main course at dessert gamit ang mga sariwang ani mula sa kanilang mga hardin kabilang ang gabi bilang pangunahing sangkap sa main dish. Ayon sa LGU Manay, layunin na aktibidad na isulong na ang lokal na agrikultura, wastong nutrisyon at pangangalaga sa kalikasan. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil nagbabalita.
2: Samantala, dalawang beses namang nianig kagabi ng lindol ang Davao Occidental. Unang naganap alas 9:16 ng gabi nang maitala ng Philippine Volcanology and Seismology o PVOX ang 5.5 magnitude na lindol na may 10 kilometro ang lalim nito sa bahagi naman ng west of Sarangani, Davao Occidental. Naitala ang intensity 2 sa Digo City, Davao del Sur, Malungon, Sarangani, Tupi, South Cotabato. Intensity 1 sa Kidapawan City, Cotabato, Matanao, Davao del Sur, Santa Maria, Davao Occidental, Kiamba, Sarangani, General Santos City, Tibuli at Tampakan sa South Cotabato. Ito'y aftershock ng magnitude 6.5 na lindol na tumama sa Davao Occidental noong nakaraang Hunyo at bahagi pa rin ng 7.8 na magnitude na lindol na tumama naman noong Hunyo at 10 ng taong kasalukuyan. Samantala, makalipas ang ilang minuto, alas 9.23 ng gabi, muling nakaramdam ng pagyanig na may magnitude 7.3 at 10 kilometro ang lalim sa bahagi naman ng Balot Island sa Municipality ng Sarangani, Davao Occidental, kung saan naitala naman ang instrumental intensities. Intensity 3 sa Sarangani, Davao Occidental, Maasim, Sarangani. Intensity 2 sa Digo City, Davao del Sur, Santa Maria, Davao Occidental, Kiamba, Malapatan, Malungon, Maitom, sa Sarangani, Tupi, sa South Cotabato, Tibuli, General Santos City. Intensity 1 sa Kidapawan City, Magsaysay, Matanao, Davao del Sur, Bagbanga, Surala, Santo Niño, Tampakan, sa South Cotabato. Alas 7.26 na, binigyan naman ng pera ang mga lumahok sa isinagawang kasalang bayan sa Tangub City. Detalye na balita mula naman kay Renz Sumalinog.
15: Kasalan sa bulan sa Hulyo sa Dakbayan sa Tangub na himo kining nagmalampuson na napulo ka magtiayon ang ikasal o nakadawat kini sa tagjismel kapisos nga financial assistance. Malampuson ang ipahigayon kini sa lokal na pagkakamanan matun pa kada tulo ka bulan. Ang Dakbayan sa Tangub nagapahimo ni maong programa nga di nakahatag og kalipay sa dugay ng mga magtiayon nga nagtipon nga wala pa makasal. Ang maong kasalan gipahigayon kini didto sa People's Gym human opisyal ang kasal ang napulo ka bagong minyo ng mga magtiayon. Ang seremonya ipangunahan kini sa Tangub City ni Mayor Ben Canama uban sa presensya sa pila ka mga konsehal na si City Councilor Ruben Roma o City Councilor Romulo Mulek del Socorro nga nahimong saksi usab sa balaod noon nga panaghiusa sa mga magtiayon. Sumala pa sa LGU ang maong kalihukan kabahin kini sa ilang padayon ng programa aron mapalig-on ang pundasyon sa matag pamilya pinagi sa legal og balaang kaminyoon. Umunsab niini ang pagdasig sa mga magtiayon na magsugod sa ilang panimalay uban sa responsibilidad, panaghiusa og pagrespeto sa balaod, dugang sa ilang kalipay ang matagbag-ong minyo nga magtiayon na kadawat og 10,000 ka pesos nga financial nga tabang gikan sa lokal nga pangagamahanan sa Tangub ubos pa panguna sa administrasyon. Ang maong ayuda gilauman nga makatabang sa ilang mga nagunang mga panginahanglan isip bag-ong pamilya. Nagpadayon sab ang LGU Tangub sa ilang panghinaot nga ang matag panimalay papuno sa gugma panaghiusa og panagtinabangay samtang ang Dios magpadayon nga maghimong giya og sentro sa ilahang kaminyoon. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
2: alas 7:28 ng oras. Samantala, balita mula naman sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Lumagda sa isang peace covenant ang mga tumatakbong kandidato sa iba't ibang posisyon para sa nalalapit na September 14 BARM Parliament elections. Ang mga kandidato nagmumula sa Maguindanao del Norte sa ikinasang o isinagawang candidates forum at peace covenant signing kahapon. Pinangunahan ng Maguindanao del Norte Provincial Director Police Colonel George Bangundol Jr. Tatuwang naman ang mga tauhan ng Commission on Election COMELEC, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard. Mga kinatawan mula sa lokal na pamahalaan, sektor ng edukasyon, simbahan ng Frel Media at iba pang stakeholders. Nanumpa ang mga kandidato sa isang integrity pledge bilang pagtitiyak, isinusulong nila ang kapakanan, pananagutan, paggalang sa batas at ang demokratikong proseso. Sa peace covenant signing, ito'y nagsasimbolo ng sama-samang paninindigan ng lahat ng mga kalahok laban sa karahasan, pananakot, maling impormasyon, vote buying pandaraya, at mga paglabag na maaari namang makaapekto sa integridad ng nalalapit na eleksyon. Samantala, isinagawa naman ang Joint Security Control o isinagawa din ang kahalintulad na aktibidad na forum at peace covenant signing sa kampo naman ng 602nd Brigade Philippine Army sa Bayan ng Carmen, Cotabato. Ang naturang SGA Joint Security Control Center candidates ay siyang dinaluhan ng mga kandidato mula sa mga lugar na sakop ng Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang naturang hakbang ay bahagi pa rin ng pagtitiyak ng militar na maging maayos ang nalalapit na eleksyon para sa Bangsamoro. Sa pinakahuling balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato, isinagawa naman ang functionality evaluation para sa buong Soccsargent region para mapagtibay ang mga programa at hakbang para sa kapakanan ng mga kabataan sa Soccsargent region. Sa isinagawang second quarterly meeting para sa taong 2026 ng mga miyembro ng Regional Committee for the Welfare of Children o RCWC-12 sa pangunguna ng Department of Social Welfare and Development, naging sintro ang naturang talakayan para sa 2026 Child-Friendly Local Governance Audit, Local Council for the Protection of Children. Ipresenta sa datos ng Department of Interior and Local Government o DILG na nakamit ng lalawigan ng Cotabato kasama ng 17 mga munisipyo at isang lungsod ang ideal functionality rating para sa LCPC, habang ang mga bayan ng Alameda, Antipas, Kabakan, Magpet, Makilala, Midsayap, Mlang, Pigkawen, President Roas, Tulunan at Kidapawan City naman idineklarang regional passers ng calendar year 2026 para sa CFLGA. Tiniyakliman ang tanggapan ni Cotabato Governor Lala Taliño Mendoza sa pamagitan ng kanyang representante si Vice Governor Ella Taliño Taray ang maayos na paggaganap ng mga LGU sa lalawigan nang masiguro ang tamang pag-aalaga, proteksyon at magandang kinabukasan para sa bawat kabataang Cotabatenyo. Sa mga balitang pambansa,

Ibinasura na sa Digang Bayan na 5th Division ng Moson ni Senador Jinggoy Estrada na magtakda ng fixed veil para sa kanyang pansamantalang kalayaan sa walong pahinang resolusyon na may petsa ng Hulyo 24. Binigyan din ng korte na ang Moson ni Estrada ay premature at walang legal na batayan. Dagdag pa nito na hindi maaring gawing batayan ni Estrada ang resulta ng kanyang dating plunder case upang mapakapagpiyansa nang hindi dumaan sa kaukulang pagdinig. Nilino ng Sadigang Bayan na hindi maaring makalaya si Estrada sa pamamagitan lamang ng simpleng Moson to fix bail.

Samantala, siniguro naman ang Department of Education o DepEd na magsasagawa sila ng mas malalimang investigasyon sa naganap na pambubugbog ng dalawang mga estudyante sa kanilang gurong lalaki sa Maco, Davao de Oro. Ayon sa DepEd, kanilang iimbestigahan ang insidente sa loob ng Elizalde National High School Gym. Nag-ugat ang naturang pambubugbog lang sitahin ng guro ang mga estudyante dahil sa pagsusuot ng hikaw. Nagalit ang natura mga estudyante at kanilang sinuntok ang kanilang teacher. Sa pagkakataong ito, bigla na lamang sinuntok ng kapatid ng estudyante na nag-aaral din sa naturang eskwelahan ng kanilang teacher. Doon na lamang ay ito'y pinagtulungan na sa reklamo naman ng guro sa Philippine National Police habang ang magkapatid ay dinala sa lokal na social welfare office. Dito kanyang sinabi na pinagtulungan siya ng naturang mga suspect. Sa pinakahuling balitang pambansa,

magsasagawa ng magkasanib na anti-submarine warfare o ASW exercise ang hukbong sandatahang o hukbong dagat ng Pilipinas, ng bansang Singapore, Estados Unidos at ng Peru na bahagi ng Rim of Pacific o RIMPAC 2026. Ang naturang pagsasanay ng BRP Miguel Malbar ng Philippine Navy, RSS Steadfast ng Singapore, USS Paul Hamilton ng at USS Carl Levin ng US Navy ay bahagi ng MH-60R Seahawk o bahagi ito ng kadilang naturang kasunduan ang simulation na ginanap sa BAP Chipana ng Peruvian Navy. Ang papel ng isang enemy diesel-electric submarine na matagumpay na natukoy na at na-neutralize ng mga kalahok na puwersa. Ayon sa Philippine Navy, layunin nito paigtingin ang koordinasyon, kakayahan ng mga kalahok at anti-submarine operation, kabilang na ang command and control, pagbuo ng common operating picture evasive maneuvers at magkasabay na pag-atake laban sa isang submarine threat. Sa balita naman sa ibayong dagat, tiniyak naman ni US President Donald Trump na gaganti sila sa Iran matapos ang ginawang pag-atake ng Iran sa US bases nito sa Jordan. Ang naturang pagbabantay inihayaga ni Trump sa patuloy na labanan na nagaganap sa kabila ng isinusulong na peace negotiation. Inanunsyo niyang Saudi Arabia na ang airstrike sa militant bases sa Iraq habang inakusahan naman ng Israel ang Hezbollah na lumabag sa negosasyon. Sa nagdaang dalawang araw, iniulat ng Saudi Arabia ang drone attack mula sa Iraq at ang tinarget nila ay ang crude facilities. Samantala, inulan naman ng ballistic missile ang US military command alas 5:45 ng kahapon sa

Magsasampa daw na nga mga kriminal na kaso ang Bureau of Internal Revenue, BIR, laban sa ilang kumpanya sa Department of Justice. Dahil sa tinatayang tax liability na mahigit 416 million pesos kabilang sa mga iginakusahan sa ilalim ng Run After Tax Evaders Conrate Program, ang isang Pogo Link firm, isang constructed company at dalawang VAT registered real estate seller. Pinakamalaking kaso laban na sa Sun Yon Technology Incorporated na may tinatayang 402.74 million pesong hindi nababayaran buwis dahil sa amanoy hindi tamang deklarasyon ng kita mula sa offshore gaming operations. Kakasuhan din ang AEP Construction na may 6.2 million pesong tax differences at dalawang real estate seller na may 7.3 million pesong hindi nababayarang buwis ayon sa kay BIR Commissioner Carlito Martin Mendoza. Patuloy, hahabulin daw ng ahensya ang mga nagtangkang umiwas sa pagbabayad ng tamang buwis. Sa balita, sa larangan naman ng sports.

Bumangon si Pinay Tennis sensation Alex Ayala mula sa first set losa para si Bakin na si Olympic Games champion Sheng Qinwen ng China sa score na 4-6, 6-4, 6-1 sa first round. Mubadala City DC Open sa Washington, USA. Ipinakita ng world number 28 rank netter ang taglay niyang tapang at determinasyon na para bawian si Sheng na tumalo sa kanya sa semifinals noong 2023 Asian Games sa Wangzhou, China.

Halos sa tumiklo pa ang 21 anyos na si Alex sa second set ng iwanan ni Sheng ang 2024 Paris Olympics gold medalist sa 4-3. Bumalikwa si Alex sa mga sumunod na laro para makatabla at tuluyan ng angkinin ang panalo pagpasok sa second round. Ang panalo kay Sheng ang kumumpleto sa pagwalis ni Alex sa women's singles medalist ng Paris Olympics. Haharapin naman ang world number 28 na si Alex ang pagdedepensa ni number 34 Phil Canadian Leia Fernandez sa second round. Kung saan na winalis ni Fernandez si Magda Lenit sa score na 6-1-6-4 para maitakda ang kanilang rematch ni Alex. Tinalo ng 5'6" na si Fernandez ang 5'9" na si Alex 6-1-6-4 sa indoor clay court sa Stuttgart Open na noong buwan ng Abril. At sumunod ang kabuuan ng paghahatid ng mga pangunahing balita itinampok ngayong umaga po ng Huwebes sa 30 sa buwan po ng Hulyo 2020.

0: Pila 26 sa Mahimpila ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental. Kasama sina Renz Sumalidog, Jam sa Palmahil, ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM!
2: We are back!
1: Joy FM.
3: Buntag na Joy!
1: Buntag na Joy! Joy!

0: 105.7.
1: Mga higala, aduna kitay bang-o nga produkto. Kaning ginatawag namo og Glutagen C. Usa sa mga nagsulay sa Glutagen C ay si Kuya Loy. Kuya Loy, ano yung mga pagbabago sa'yo?
2: Mami Joy, ang Glutagen C nga akong gisulayan, dako kayo ang natabang sa pag-boost sa akong energy. Usually, nag-workout mangod ko, mauna siyang ako ang gihimo nga pre-workout. So, nag-boost ang akong energy at the same time, napansin ako, nag-apino ang ako ang kutis. Nag-hamis siya o ginahine siya nag-kaputi. So, nindot kayo ang epekto sa Glutagen C sa kuha, kahit dili lang kukusgan, niarang-arang po ang akong pamanit. So, atong ginaawag po ng mga tigpaminaw nga ila pong sulayan, aron sila man makasulti kung unsa ang maayong epekto nga ginahatag sa Glutagen C.
1: Dali ni hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Oh, niagay ko sa Hermosa ni hamis jud akong panit. Dami ta koy bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man.
1: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil, o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessive Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ate, ano yan? Joy
6: FM. When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.

4J Solarista. Nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, servisyong maaasahan. 4J Solarista. 4J Solarista.

Na, anapodda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyo.